0: Rádio Moçambique, Inhambane.
1: Ti re le re mla tshe seng lo ka tshikatle tshe mora dzang tshe ti tabe na wena ka la kusana ka 8 hours ni 54 minutes shi kulanzela itabe kunye ka shasha metu wale zwe zwilinga sila ku vhe ku tshikitsela ka wazina loyi wa unar wa hweti ya malato kunye ni lemma gidume mbiri makuma mbiri tlanu tanu ku wazina wa umune hetavi ndzeni ka xikarhi ni ku nyika akandzakanyo wa mahungu ya kusukela tsindza ka mitirhi ya hina Maputo i notisiyari leyo ku nghena ku landzela kinchumuka ndzeni ka kinchumuka lowo hi tavi ku nyika swiletelo nakona loko swi ta ku 5:30 ku tavi gichile murimi 5:40 ku tavi mahungu hi leri mi na chindhawu kutani kuma masoko 5:50 matimu ya siku sezora xandlalo mahungu ya kusukela tsindze wula journal da manya leyi ta famba na hina ka lakusani ka 8:50 8:05 8:10 ku ve ku ta veya ndlela wa mahungu ya ku sangula hi ririmi la xitshwa leswo hi ta famba nawu ka lakusani ka 8:50 ku ta ve ku landzela u change swileletelo kala 8:50 xikhathi lexi tove hi vhala kinchumuka wa hina 8:54 hi tave siya xitshamo ka wena kulori va lerimi la xitsonga lava tivesimama na n'wina hi bongile murhandza mingiseto ku pfumela ku pangalatiwa hi hina hi Thomas Valoyi ka kulawula na Mashadi Junior ka michini Vitigard Mozambique hi ku xivela mathomo ni makateko na ku nga mitirhi ya hina ya suka nyamutla yi ve leyi ku chikelelaka tindlela letinene kote hulileko ku xiva ka hina ku ve zwondle swi fambe tindlela letinene ku ve siku ga maswula ga ku tala hi mathomo ni makateko hi bungile.

0: loko fafazela kanjo wa bindzulela ku la ku kilo wala mina ti garisa ta fafazeliwa tinanzi hi kanjo fafazeliwa fafazela nyanwaka lebigita kwa ha tswali mwana kota ti tekuni ku zwini mu vadzelako aba hani
1: be avarimi sempre akona lo sileka nyala sindzaka wa ku ala ku kholwa hi ku zwiwona a tsema le ku avanyingi va simulisi zwizwi a memory le vata kwata chetela mika memory le ya kudaya a mikanje hena palinga tswala a mimi a byamba ni ku hanya ka hena vanhu u ku mwana ku memory le vanyika ku chibegela loko puza meliyani unga ta hatswala a ma red loko boha ma red a red lo vitamin ka mabatu a hi zwona hi lava vakala ku vanga hena umboni go kari ka mfambo lowo lava nga ni umboni ka gona kumbe lava vanga va hakelana vavarimi va swi wana khwati leswaku a munhu ka a nga fafaze mikanji yakwe a bindzu ya yona yi tshamise ku yini ku ni mabavi lava nge vuwidyo ku ni mabavi la ya ku hisa mikanji loko mikanji ya yena yi fafazeliwa liya yin'wana yi nga fafazeliwa va swi vona khwati ku i liya mina liya a yi fafazeliwanga se ya tshwa kambe liya yi nga fafazeliwa ya tsakisa ya tsakeke kona ka tsakisa khwati a gifa hambi ku ba moya hambi ku bo hisa ngopfu a giwomi tsangeligiya entawu a gondza kwalayani yena wa ku yini a nghena ka nguva ya kona hi malembe ndzhaku hi wa swi vona vhela ka avanhu a va sileka kambe hi ka nguva ya nga hundza kala leyi hi vona leswaku a vanhu vanyingi se va khichi ngopfu ni ku tsutsumela ku va navela a ku vi a mikanji ya vona yi fafazeliwa hi ku mhani wa ku vhela se a mfumo na wona wusi swi vona ku se a varimi se va swi kota ku famba hi minenge ya vona hikusa a varimi va nyan'waka se va swi vona leswaku a ku rima mikanju i bindzu a hi basi ku rimela leswaku a rimela kuga e-e va byala mikanju para ku bindzula mali ya ku va kota ku bindzula va xava swilo leswi swi va chutelaka emitini ya vona nkarhi ku fanele ku pfumala ka swakuga loko a ku rimi ka swakuga poti ku nga heneleli mali loko a ya niti karusu wa swi kota ku xavisa a magogogo yo karhi a teka mali liya a xa mimirhi a tatela tihomu ta yena wa swi kota ku swati karusu liya a teka mali liya a ya xava apunga a xa mafurha a xava asikira a xava lebyi kiyelaka la mutini wa yena kasi ku wa swi kota ku hlayisa muti wa yena a xava a timpahla a nyika vana va yena va famba va yixikolweni hi ku mahaloko se va yi vona bindzu ya tikarusu ku yi maha yini yi ta hi kwihi entawu ha hlohlotela ngopfu ku a vavi vanhu lava va simama vhela a rima lexi hi mahaku hi tlhela hi vona leswaku vhela a vanhu va khiki ni ku ni ku vhuxelela mikanji ya vona leyi va nga ri makhale ni ku byela ya nyuwana hi ku a mikanji leyi hi mahaku la agricultura ya mamuda va yi navela va yi vitanisa hi vona leswaku a mpimelo hi nga ri makhale hi nga pfuna khale a wa hi vona hi lomu ka ku engetela hi lomu ka ku hi vulavula hi ku byeli hi lomu ka mpimo wa ma 144,000 wa mamuda va fanele ku produziriwa laha agricultura para depois matekiwa mahaxiwa maphakeliwa ka varimi kasi ku va byela ka mikanji ya vona ntawu hi lexi xi kombisaku hi a varimi na hina vatirhi va agricultura hi vi hi zwanana hi vi hi chada a muchadwani wa vona
2: hi bongile boyaxi wa mungu hambe loko hi ambele swin'wetani hi ta wu bindzuli ka makanju ni tikarusu ta kona hi ta vala kota ku tshimbela magezu ya hina hi wu cenje ka muyimbi wa lomu kaya Mosambiki loko a ta ku a hi engeteleni mahlavi a hi rimeni kambe lomu chixikeni a hi khinkimukeni kasi ha tsutsumela masin'wini leswi ni tshimatshima ya ku hi mpheta ndlala Daniel Langa.

0: Bas, along loko bima ngeni kamina army de masinga zwona Bernardo Salomão. Salam.
1: Gichili murimi.
2: Akusukela muvulu kala wazihlanga.
1: Mabulu hita urimi, mfui zwimwe ni magela manene. Gichili murimi.
3: 5 horas ni 40 minutos da kombela kuma Armindo Masinga simama kasanyika mahungu ile rimi la chindao.
4: Provinsi yo Inyambane ni masoko ayo.

0: muno munyika yedu yomusambiki pamwepo no nyikanja kuti kuzotsvakwe mazano okuvazivisa kuti nyika yedu yomusambiki ngoya ina magaliro kuti kumponi jizauhwe pamwepo nokuzauhwa kumbuto jo mabasa va Daniel Chapo vawanika vashiti nyika yomusambiki ngoya iri kuwanika mukati muru nyararo ngokudaro kuri kukumbikwa kuti vese veya venivo tsvakonja kubva na kumponi javo ngavaze kuzaura muno munyika yedu yomusambiki taleva pamusoro wemasoko kuti basa rokunyanga njovo mudistrict rogovhuru ngura riri kupindirira richioneka ekunyanga pamwepo nokujigogomera njovojo kuti jihurire kwajinovha chiungo kuna mweji wa Nyahonga wa Kirirea dakara kuna uno mweji wa Kunguru njovo jiri kuwanika jisikasika jishizisa dambudziko guruwane kuna vararame vopantaraunda yokapande pamwepo noka maluva nemudistrict rogovhuru vachibhuya kuna chitapira mazwi choradio musambiki varenato bata nakuri mutungamiriri wobauhwa rinoverengojo mutundu kwatinowanika tichirarama vareva kuti zvikwa ta zviriyo zvoma fiscal kana kuti vavonereri vopa Parque Nacional Zinaf pamwepo nomapurisia anoninikira zvisikwa zvopasi noupfumi makwasha mukati mokutsvaka kugogomesa nokunyanga njovojo varenato bata vareva kuti injovo jajiri kubva ngo muprovinsi josofala pamwepo nomanika kuti kuna Cota das Pampas duzepo ngondava chokutsvaka zvokuha njovo jakava chichiwanika chibuda ngodivi rimweni kuri kuwanika kushirirwa kuti chimweni njovo jakava chichioneka pamutundu wopapata nemudistrict romabote ngokudaro njovojo jiri kuwanikavo jishizisa shikejo kuti ngopamutundu jinowanika chityirira chinohoshora zvese zvazvinowanika pamberi
1: masiku lawa hi mahundzaku masiku lawa hi kumala ku ni swikarato swa ku lwisana ka xitshungu xa hina ni swiharhi swa khwata ngopfungopfu a tindlopfu leti hi nawu wa tona hi swi tivaka leswaku a ti rivali tindlela ta tona makhambi yo tala hi hina vanhu hi ya ku hanyima lomu ti nga si na ti hundza hi kona masiku ya kala kani leswi hi wa nga hi na yo mhaka leyo maji kama siku lawa ya ugamu hi wona a tindlopfu na tikari ti xanisa le ka maluvani hambi ka pande leti ti taku hi matlhelo ya ku hambanahambana kani leswi ti ta hohlota a bindzu ka xitshungu xa hina hi vulavula hi swi hlangala swa swi kota ku ve ni swi diliza hambi tiyindlu swa swi kota ku ti xixa ti vuya la hansi hi ndlela leyo ku na ni ku xukuvala ka hombe ngopfu kani leswi kota mfumo hi patsana kota provincia kota apayila ka le govhuru hi mareve ya ku hambanahambana xikan'we ni Parque Nacional ya le ka Zinave kasi ku landzisela a swiharhi leswi laha na hi alakanya leswaku swi fela ku ve ni swi hlongoliwa swi hambana ni vanhu hi ndlela leyo hi kona lomu akhwatini na hi karhi hi swi landzelela ka tikhati leti hi na ni magizu laya ku ka ha rhulile kani leswi a ntirho wa hasimama hi ndzhaku hi ta ve hi yavela a mahungu ya ku swi tshamisile ku yini
0: ku vereketa kwa Renato Bata na ku ri mutungamiriri wobauhwa rojo mutundu kwatinowanika tichirarama muno muprovhinsi nyambani vachibuya ngonjovo jajiri kuwanika jichigogomeswa kuti jihurire kwajinovha mudistrict romashanga provhinsi yosofala pamwepo nomachaze kuna provhinsia iyo manika iradio musambiki nomasoko pauno mukuvo kwape tinowana soko rinoreva kuti vatungamiriri vanovorerengo pachigirita chinohwisana nohujekeri ngo vari kukumbira nokuchungudya kuna bungano resa ambwene kuti ribudire mukati mokuhwisana nohushaishi uware kuna uzviya munhu anoziva veya vanoita hujekeri onyarara achiba kubesa zvinodikana kuti aende kosuma pachigirita ichware ngopakusuma kwake azvidi kureva kuti iyena anozoduhwa kuti ndingana waenda kosuma kuti wakati kuti ari kuita

0: Bom dia, Moranza Bankset. Escatelete liga às 5 horas e 53 minutos. Logo está com 6 horas. Que está a ver. Ande lá, marrom. Consegui lá dizer cá, me teria aí. Hello, Sili. Leite, chicate, tive que ser loeco com Gonzela. Aprenda mais. Macungo corria Banco de Moçambique. Nhamunha, itaulaula hi Metix. Utsika uzwa, nabaulaula hi Metix. A Metixi. Intiro uvumelataku kurumela mali hika banku yingwi ka yin'wani hi xihatla wa masiku kama u lavaku hambi kumbeleni ka vhiki patsi ni masiku ya friyadu hi wa hi matirhisela a swikarati wa swi kota ku nghena ka internet banking ku swi lava man'wani maaplikativu lomu ka foni ya wena ni USSD. Wa swi tiva ku hi siku u nga rhumela kala mali muni hi ku tirhisa Metix. Munhu wa swi kota ku rhumela kala 200,000 meticas hi siku. Tikomponi ta swi kota ku rhumela kala 500,000 meticas hi siku, leswo hi ku tirhisa a konta ya komponi. Aka vanhu mahala ku rhumela tichapawu ka tikomponi ku ni ntsengo a banku yi gemaku na yi kombisaku a mali nga si rhumeliwa. Wun'wani nhlamuselo wa swi kota ku wu kuma aka banku u tirhisaku yona. Ntirho wo kahlula ni ku tshembeka. Metix, mali hi xihatla.
1: 5 horas e 55 minutos. O change que eu começo a buscar a canha solo. Chegando com o chicatlete ao sangula, chegando ao sangula, tchau, arena e ao racho. E acho que o change que a província em Nhambane base.
2: Qual é que a malambalei?

0: Anga tsika ni chile vuchi gamala. Nuku ka.
1: Hey. Jala kambanya jeva misa.

0: Yokoya humela nganga zvikwembu papa ise uteka sumbulano mukomba ingalo hiena mamani wa utomi ngangali akela nkosi vakunyika kutwa emuri wa utomi utapona akela chimunywa mwani kula utawana ni valungu vakuranza valungu avakantingo malaka parata kalavela vanhu vamisava vazvizove papai
1: malande ujive misava
0: chinchinchinchi imino mamani wa utomi
1: ujive
0: Nakamina chikola chiko cha utomi Nani masana tabusala Telefoni nge se Ila musiyo na ihuma Siya tingo motale Papa ilumba kakakolo hoko Koma ima sinze ya veta Jiwe misawa
1: Epa kuta kaula jiwe
0: Adepo
1: Kona jiwe
0: Bakola wananya na lom chilungu Ini watiteki saku papa Lezwanga firi jela misisi Itameko papa ya apenda na milo Wana ichuka na unga kuma hati uchi wakakaya

alisuka mashtapora nzuwana minanziloswe intanga madala minanziloswe valungu vantiva suku hewen telefoni ingese ilamini na ihuma inge ngindo ngindo ngindo siya valungu utalena malando baka kakalu hoko hoko memareli ya veka giwe misa adevo e awu huluka kakalu giwe misa lezo imbelela otirila na hanya e awu huluka lezo angakala nukubadwa minino umu kumaka kashawano misatani ni ungakwa tafuka kututa ino lumka kashawa kurwana wange herado nzige yo wange chela msava itafamba.

0: banyari nyo kuhambani.
1: Gudzo, ate wambi yunga pupani, wako vele ka sikwata na pwa, anataka purigi, misahula, maji, sabusu dandago ja, angu sura yaka kwesa, angu nusama baji, gadzifamezi mzio kwa ui, neli baji mwari kama ja, angu taza saka jana, nukunyo kunye na uyeru purigi, wakutabawa wamwani abo.
0: Vananyi
1: na chacha
2: ndao uweza kukweja kulunjeru uku kulunjeru wa zoni porque zoni wako velega sadziana unga kujigide atempo ni uguya ninguwa sana na nyasi kupatana kwa zega hongo naso baru ustrajero majinya sadziana lwalu wa zoni ka uveli teki urenga nombi ninga sekretario kubale por isso o cora agora que zone guamba ninguém junha muito atomo por isso já vai por isso magazia quando é zone camacari o papo é o líder muito zone essa o jogo agora não foi o jogo jogo
0: quanto a godiliza sinya singe
2: quanto a godiliza sinya singe camunguzo
0: essa candrisu se singa se angola você a copiar o godzina enga gane carato se o yeno guato kanga tumbu no guato neto o tahingulo a sinya singe
2: Asa saidi kugoseranda idusukuru mokizuzuni umukai nanga skoza ne podu kusukopiare majo mukukopiare watu basi kunombe mweyo iwo renga nombe uninge papai renga nombe uninge mamai yimbi hongo ka sekretari renga yili nyeku yita hojo kumadoda vavizinyo ngusimara kumwani upeza urenga haini gaya wago anuo Asa, ubeza urengeti ya mitekelezo yile, yiwete gago. Asa, kande brinka dhera. Malo wale ya zone, mahamba ni nguzu nyomu wa tomo.
0: Listen. Shaulu, madota, uyungupu wako uganera, wamu watu nyaku, wakuganera muhunu kama tiwukulo wolo, wakane kwa na, isoso kia tumbunu etradisao, kanisaiki yulu soso, watangisa nguzo, Sele hisona kumuhuno kwenye apresentasa anela mento osuona Vambi wakona wako hirela basi usazi foto watelo mnyazi Nyazi WhatsApp nizi Facebook Maji kuhamugega nyano wolo Kubana lizaha, lizega nyamai, likana indrangane asulu wuli Kujia bijiga radzo gitako kabunya kuhu asulu wuli Kusebi si tika mezo Sigirega kubana mwamayoyo asulu wuli Kujia maoneru yangu
2: Mbe sayede.
0: Yeah.
2: Andela sao linga kopudawa ne. Gile inya watu wavili vararo. Ili linga watu wavili vararo. Asa, soba sigu. Umanteru wa vizinyo yaluku zitupa. Fulani luhile wa mundranga nyakarane.
0: Opa ni fulano angu himbia ni mutu nyakarane.
2: Ngupa kamu wali. Ndhaun, lo wolo na verdade. Lo wolo tumbunuko. Kandri wuketu apu ane sipindredo nada lo uluka upindredo ate saide podu kumbachada majulo wola wagulo wola unilisima nyalu kongo kama nguzu ne waba uhimbira
0: apu
2: ya yirongo ne kunzia anigambika madota yale maguona kupa asengumo anoru mama lode angu tirwa ate podu kumbakane pa lode angu tirwa jagutiro kukona kuku lo wolo Agora, wamba gira soso, usigiri gira ndri yango.
0: Singu wambana na kupwane, aza, ulimuwa machadine.
2: Anyambaru wola. Adhagana. adhagana. Entao, sungu tasitagira kasugugara zega, purke, minru hihengulana. Purke, hengu karamiaga, karamiaga, karamiaga, matega wa madale, vangavele gambiri. Entao, vale, vatsadego vale, vangu ziti kuka umwane, Asigiri nayo umwaro kukuna tsova lipela
0: kanukanu unadugere
2: asa
0: mahungwa naya
2: asa kuhengura na verdade epa sungugaradza kuhengura
0: ene ne kuhengurwa
2: nyungu ndina nyungu dzitikeni nyanga yokunyanga kahengu mangava wakaroma na nyanga hengwa mangava kana nyanga yo uyoyo atepo lukumba muliba jimwari kina kire kako majinyanga kaikuye ngule wabune unalipa mangava entao lowolu na verdade wakumana vapapai na mangagura na kianu ama saungu zitu kue asa unguera mwane asa uyoyo bukiazi wane apu tahoza majina

0: kugubeta gasi kuningira uranga gasi umisimama mitumu ya radio Mosambiki kugu radio Mosambiki kaujiru basi kulongolo kunya inyambani iritumu eto gasi na beta gasi ku emakaba nyolongolo ku na temsa ku ya gasi kuga sumana itago na nyukin abanya longolo kwa tuwa muhunu ubangala zidu chini Jeremes Francis kuna nyukin chau chau kala sumana itago nyumbi longolo
1: inyambani
2: Inyambani ay ritmo, ay ritmo, inyambani ay ritmo, inyambani ay ritmo. 15 horas ni 50 minutos, mwingi sinyambani ay ritmo tsaduhane. Ndoko kunyasa zimba so mugage pandringo rya nyambane. Neto mwingi se utsadisa rabanya mitumya tukitonga ya silambo sesa muhuno kitonga kina uya minru kuji katinya zo 54 minutos aku musubira sima munyongi sinyo ari mitumya rant kimsambiki kititsi kenyambani na irne temba kulsin sinu mwingi sinya ketu abanya kitope kanata kubangala za kabunya kwani kana ubinu saida melya banya mtiru mrofina mundau uli nanya batumegele marrant kimsambiki kusubira sima munya silambo nya sadu kuma kunyongi sinyo ari garrant kimsambiki nana kukatsimzindri banya mitumwa baga kititsi kunya kolege tu karingani

0: 10 horas 6 minutos. Gaza kumwe kweni nyambani kuchoka mbe moyo ufanani yani yule la kandi moyo kare nyasi la kumbomba ngumatimu ya maprovisi wa mbili hila wetila paulo masangu katilani nyambani masangu mitikare
1: book mitikare ingesi kazima ndo hawaka tayo
0: uhoka kutuzila tati neni hii zia tukeo kumbu himana kutuzila tati neni
1: ngutona nana no ma hoka ngu hata leka kongu kwa na kachikati chiwa hila kuwe mpela hichi bula kudotu ngu tiwa tikamsela ku ngu kukunipa ngu kuweke teta makavle lena ma wamboba kungu matimu ya ma provincia ya waya mambidi inyambani kumwekuni gas
0: kadi sori kuwe hii wamboba kungu matimu hi ni vakombisi kheno chaichai va humako ka chigava chiya xiyelana kuni ku vekisa matimu hi dzi kheyo nyambani kumbe se u nayo murambi wa vatu
1: ngotona tshene nyambani ni kona hi na ni tate Luis wa chipandi chiwa mpela chi wonelelako makhalu yawo a mawombomba kungu matimu ya provinsia iwa ya inyambani
0: Paulo Masangu uchini chusa kuve nisimumbe dina murambi wa vatu kheno ninga mukombela kuve ni elosa vengiseti ekulosana nawe hambe ni kuve ni etiya presentar
1: ngutona ema ntsena ni chihlamusela taku homaneka hi chikhata nongonokuwa wa kinyambani kumweko ni Gaza homba ngumabulu yawa
2: mahungu ni timhaka sishushwa habanza mahungu ni timhaka sishushwa habanza ngumadota ni madota ni masungulukati mahungu ni timhaka sishushwa habanza
0: kani suri mahungu ni timhaka sishushwa habanza kuveni hishusha titilana kone matimu ya Gaza kumwekoni nyambani hirambile madota ni masungulukati kheno chitichini hira kukulosa mkoma mitsikari
3: ngibongede mtsikari ilosela vayingiseti vathu wa Gaza ni nyembani kaditsiko diwa hila kuwombawomba ngu timhaka ta mtumbunuku wathu wamuwa Gaza ni kona nyembani nditinada mina ni Alfred Khosa ni ntume wa chenekanikiso cha ntumbunuku ni uvakachi amuwa provinsa ya Gaza
0: Paulo Masangu
1: ngutona buki ha kumana hibongele tate Alfredo Khosa habonga kambi tata Luis mukuve mudiskuti dimpela ku ta hawa chitichi namuka chitichi swa simbili ndani kukuve chita umbomba mhaka iwa kuna ndi bindu nguti kuna ndi lisima nguti wa mwamuku hanyane kwathu nakhata tsenu nyambani ni tate Luis hoya hoya tata Luis loko hichiwana topanikani provinsia iwa ya inyambani makhalo ya matimu maya machinyamalala kuiswa masoni kuaka inyambani wa upya mwendo hotiwana ngumasu ya mashore katinga kuhala
4: aku sangula zilava akulosa avengiseti va Radio Mozambique vama provinsia lawa ya mambiri inyambani zvimwe ni Gaza mina ndzi Luis Chauki ndzi murangeli wa mandau lawa ya tumbunuku laha kachikanekiso lechi vachivitaniwa kuti direction provincia de culture et tourisme inyambani hakunene achiutisu hizvona lezvaku makona mandau lawa ku hahlamuluwa ku tiyindlu to karhi kasi ku aketa a tiyindlu ta ticha i vhumelani kule leswaku a ku sangula ku a mandau lawa ya tumbunuku a hi wokhe malumbaku a mufumo mandau lawa malumbaku a vokari zvakoteka ku hi ku vakachauki vana ni ndau gamatimu kutani empresa yokari a empresa leyi inga ni ndau gamatimu kutani ichichi yokari gingani ndau gama timu. Nzilava kudare example basi. Hina ni ndau legi kunga sainiwa a primera constituição da República de Moçambique. A praia de Tufo. A ndau ligia gilumba a caminhos de ferro de Moçambique. Hilava kudare example nguanyani. Laha akamukambi budini murombeni. I anga gonza kona achikola Dr. Eduardo Chivambo Mongani. Akamaliambi a menos de 40 a menos de 43 kulumba a banca ga metodista unida. Zilava kudare example kambi hivela katedral kwa la cidade de Nyambani. Kulumba a banca ga católica. Ninguém mandou malumbaku avocar a chaka chochkar. Canilir. Riva Congo telaku. Ainju. O andau lig. Gawena. Já tive a galer. Canilir. Arrecaisi. Zimu. Wena. Zimu. Nimufumo. Andau lig. Gawena. Mas o ato que eu lhe vou comer andau lig. Janzilaku chavis. Unga chavisi. Nunca hijalangi hina. Unga hachamuleli, unga chusi wangi hihina. Kasi kuyini, kasi ku, hifamba hiasu samadimu yoke, kutala kuma, lisu zinazoku, ireportaji fotografika. Kasi kuyini, kasi ku, kuta nkwika ya wena, hinga taku betela. Entao, maha lezi, zukombele kaku, majinu hisieli amadimu yokari. Inaka, ati nkwile, nita hukumo kela, ina, maja hati nkwita mfumu. Tinho tá vendo o cara, zibungi.
5: Goto, eu não acabei a malamba com fumo, mas para mim cochane, mas é isso que acorde.
4: Amanda o lava malumba com amufumo, zilava com o lava com tsonguane e estações arqueológicas, leca vila kulu, zimwe ni kanya solo. Amanda o lava, mas é isso que hakusa rikengela zimwe, a mufumo hina o inyambani, he lejuzi hizanza aku, he kombela ama universidade ya hina kasi kumahivuna akuhlayisa amandawu lawo
5: kakunga hukua kakunga kakuna ukhaluwa umi shukuvalisako umi pandako ngona kakuka kusinga mwaka kobe uchive kato ngoti nzila twatine
4: ahikholi lezo ngufu ngufu porque sempre luku kuma chokari ulezo kulokhwatsizwa kuma kahambi kutani chuma ukuyika kutrevish i 10000 ukunzwa kuma 15 ukuma 15 kunzwa kuma 50 enta akamanda ulawa na wonawo mahlayiseka kani lezwi amishubu ya hina ku hisimama kuengetela kasiku yini mahlayisiseka ka khwatsi
5: ibongele hina tsola kuda to Gaza tata Khosa tata Alfred matimo moni intjani ufanele kuve chi hlamusela hawa cha kutsimbelana nokuveketa makhalo yawa makuna ni matimu ya provincia ya Gaza.
0: Toro masango achimani chuo tiso kambe kosa asa shamla chuo tiso ntikombela kuveni uomomba ngu domba nera jarare matimu makalo mangake ya matimu ayawa makuho kama buku yanu ya mfumu ni ya kwamba lomba mfumu
3: bongida. Bom, o cara é bom, mas tem outro celular que a mamãe ganha para o hambani chilo até coeto até o mbaga tem banho. Anato mua Gaza, na o macalo o hambana hambana, o lumba fumo, o maslumbe fumo. Kambe gokuwa ngambata detalhado hawa. Ngoo mba ayawa hima ziva kumakalu wakua malumba kumfumu. Se uku ya lehinga ya mazala, hichela, hima vekela. Sitembe suso kato ahawa. Nomboda mbuku chota intu aku teka uwa kushavisa. Iku mua kofana ni mata sagrada ya shirinzene. Ukaluwo ya ulumba mfumu. Kambe kukatanika kona kujulumba familia. Ngukuloko hingaya ya wanto kata kona matimu yu makuhalea. Mahi ninga lisima yu kata kona mfumo unga veka nda ukalu ulea taku wagundi, wapakachi, vaya ziva toko kuhumelele chana. Ni makalu wanga jipasha kona wakale. Ndao makalu wa mangi, hiyotsi atu hima kwa kata kona malumba mfumo. kusa kukhala kanka mauwa hinganengwa chithembiso ngukoma ngumfumu wato khona khona kulaka hiteka tose timaka hiteka watse makhalo ya leya malumba ko vanga chidwa kona vakulu vakoloni ni vari vathu vanga chitumbela kona pri makhalo amange ya makonda ukati mamata sagrada malokale historiko ngumuwa vanga chidwa kona vakoloni vambenyane ni vakoma vathu vanga chidzama ku vachidwela titiko ngutungu vanga chitumisana ngungunyana manje nikona makhaluwo sitingeso hisikonda kata kona silumba mfumo kuse sibade mabukuni kwathu nda khakuna ukhalo waku hiwomba kota kwata kona awuwa ulumba vakhali vatitiko ovazumbi vatitiko ngukukwatsa otse athu makhaluwo himatekile hikuti himaninga lisima mfumo hamawonelela otse hivaningide hambu vanyani vakona vagala kwathu awa makhaluwo amazulumba mfumo khangati machilumba into preso kamanga hawe hawe wamba ukato ayanga privado ayawa malumba fumo manje madiho ona kufana ni chitinga chichilumba ko vakachanchaya chitinga chileya kachinga de chichilumba vakachanchaya chilumba fumo preso municipio wachi wonelela chitinga chileya asi chitinga sikuho amukasikanikiso so hambana hambana nisona mfumo wasonelela preso kachinga hachi chitinga chekukato akona acho chilumba achi chilumba ku mfumo vera vela chilumba ku privado migration kaiso nokuma kota hati zivata kwatuma ho migration ya mawonelwa ko oma vekiswa kongu di paper deda kuomba to kona migration nompodi madilizelwa nompodi mashaviswa ukhalo nompodi kudilizelwa nompodi kushaviswa nda eyo matkalo hitumisana ni vanyani vaona kwatwa kona nompodi machinja timanga khalisa tona kukukhela madivekido ngumakane ya makhalelo aona mazombelo aona ni chitora chicha kona nda ukhalo umwe uso kungati uchilumba mfumo ikumuzeo ya lalji eyo ukhalo hayibeli nguto hova hitumisana nguto ni vanyani vakona manje eyo makhalo ni chuomba kambe toka nakona malokali historiko familia ngwana iwanela lako manje mfumo ni wana wawe katiboko anati hikona hona poleso hambu uchia mwajahani unama watoka wakona familia ngwana itendela kutotse manje mfumo wa wanelela ija shilembeni familia ngwana ima hakutotse manje mfumo ya wanelela nita kakuna ukalu uwa ulumba kumugazo kana kona awa ulumba familia nata mfumo ni wana wakona
6: hi la kudza to kini kuni mamani makhalo makungamu divalwa ngumfumo hambi kona ha shilembeno ngati dare example ngona ngumani makhambi ungakumana kuchumile ukhalole kulumba familia mashele si samora mashele eroi
3: national
6: ngena diti
3: nada aile nena ukhalo wathu le mfumo wabe kadisi yo ukhalo ohambana ni mambenyana makhalo loko mfumo ulilungisile xilembeni ugwitile uveka mali ya ku yidingana ku hamba ku chilungiselo ukhalo le kufana ni ngwajahani ngwajahani kuni fundu ibelako nda mfundu ile iya tratament ka familia khaye kwato manje familia sempre ilekela mfumo ndao hichi wana ukhalo le wa hambana ni makhalo mbenyane mwasi ukula ngoto ukona moya upenga ngoto kubasili kakuna nongo uvikela poleso kumaneka kungaba komba shayiseka manje kashayiseka porque mfumo waveka hamahama limpeza ha chocholetela mfumo wa district wa chocholetela chitsungu chiya jama ha post administrative wa chocholetela localidad wa chocholetela hichocholetela ngutungutu vanana vaku afuweni sikolwa va mahama limpeza achimaneka kunga bakulu hambana hanyana ngutondeta ku niwomba kwa familia yini fundu ingachidingana ku si mama hasa singabaye kwa nguma ngudo 2011 kuti si so mahama masumu kuti ni tihomu kuti si hangalakele kuti ni radu komunitari masoselele si hangalakele mpaka ya jani mpaka ya ku familia khayasi ninga ngutu lisima hichizama ku hizama ku hina mapepa yako hingazama ku idiatu mfumo yako hiyati tangela machita hekaratela hinga chizama kudoto kudoto muntu mana kuti saku hetulela tinzila vanyane va familia ku hiya ya em majambu keto takuti mako hambudo ndi dembe diwa komu kupinda muno wa mazana wa makumi adifide nkoma ni makungu ya kuhia hiya kulungisela la kuna chincha hoyo ama mahelo ya mfumo porque mfumo kaula male kama ni kama manje kashaiseka
6: hi boga loko kali tsiri kuchi shaiseka hi Paulo Masango
5: ekumwe ko book ni hawa ni chila ko dziva tate mbuki hakumana ha angula tseno gaza amanda tseno nyambani hichila kudziva hawa katate Luis ata ku province nyambani tiomba tokona capital du tourisme kama kali tikora da Mosambiki ina kama khalu yawa ina mpela mangave madini dipindu maamukela va endi va wawaho into atako atadzume masiku mararu de viki muka province nyambani kuleka kuve achi wona lwangi ni mambi makhalu vasikota mpela ku vachi usela makhalu yawo
4: hi zona a province ya hina kota a capital du turismo ha amukela ava enzi va matiku hunge zwinwe ni va tiku ga hina ga Mosambiki va enzela ama lokali lawa mangani matimu hina ni tiru le ya ku hi formara hi capacitara avanhu lava hi va vitana ku lezwa ku magiage de turismo kasi ku va tira zwinwe ni ma agencias de viagens a ni va empreendedores turísticos lezwa ku a va pfumba va hina vanga fambe basi vaya va wona amati ya tshwani kutani gambu ku maka gambu ni ku pela ka gambu hi va nyika kama lezwa ku va famba va wona amandawu lawa ya tumbunuku mayenzelwa nguvu mesmo nguvu lomu ka ma stações arqueológicas a Vilankulu ku nga ma stações arqueológicas de Manyikeni e Xibwene a hi lomu tsena lomu cidade Nyambane na konawo a va nyingi va famba kula kwa tiva amatimu ya escravatura hina ni pórtico de porção de escravos lomu Nyambane inaka a va pfumba lava va famba kasi kwala ku tiva hi la kusuhani amatimu ya escravatura zibungile
5: ngitona inaka koleka va pfumba va hanyi va muka province Nyambane banana va khomela musikolani ni vona va maneka ngutengo wa ku tsakisa ku ya va cha usela makhalo yawo
4: wu kona tiro hi mahaku kota direção provincial de cultura e turismo lomu Nyambane leswaku hi promovera leswaku mapasseios ma visitas guiadas hambe ku leswaku ma excursões hi maha ma excursões lawa ya ma ndhawu lawa ya tumbunuku hi vitana avanana va zwikola aka swigava zwoke hateka vanana va xikolinya loko hi ku va kona va maxixi va continue rosa maxixi va swi tiva leswo ha famba nguvu na vona avanana va maklasi xilawa ya ku sangula ama primera segunda terceira classe ama ensinos básicos ensino secundário zwinwe ni ma universidade lomu Nyambane ha maha ma excursões na vona maji a hi lowu basi tiru hi mahaku kasi ku nyika alisima amandhawu lawa hina ha tshuka hi maha leswi hi nge ma exposições fotográficas ku nga mifoto ya mandhawu lawa ya tumbunuku leswaku ha tshuka hi mamaha tanto lomu swikoleni ha mamaha kambe a kaza provincia da cultura leswaku hi xaxametela a mifoto na hi karhi hi hlawutela a matimu ya tumbunuku wa hina ya lomu provincia ya hina ya Nyambane maji a hi leswi basi hi mahaku ha maha leswaku hi famba hi maha a ku pola a man'wani mandhawu hi leswi swi lotswaku inventariação do patrimônio histórico cultural hi mahi lomu cidade de Nyambane hi pola mandhawu manyingi ma nga hi fihlalele hi suka zo swindzulawulaku wu kona tiru mahi wakwa ka distrito ya Jangamo ya inventariação do patrimônio cultural laha hi vitanaku ava secretário dos bairros, ava chefe do posto administrativo, ava chefe das localidades, ava chefe de quarteirão, ava chefe de 10 casas, ama líderes tradicionais, ama líderes religiosos, ama líderes tradicionais, rifamba rokelelene, kasi ku riva organizar a kutatu yaku, akabaru ya wena, hiwa hemanda o mangakona, atirulou roupi minuku mahatolo, atolo basi atolo hima hile ventare sao di deje loka ezi istoro kush fosu go sangula hata khela makati ya mambiri manharu muni kasuku yini kasuku hipola mandau lao heko hinga mativi hakusa abasi di dadu jan hina hii hidzwela zwaku hina ni 146 wa mandau ya tumbunuku lumu aprovisa ya nyambani mashiluku hichu uka wana suku makona mangwani ya kuluku hifamba lumu hetere wa lidri komunitari hipola mangwani mandau la ya tumbunuku hii ntao huuzo wana lezu hina hima haku kasi kunyika lisima amandau ya hina ya tumbunuku
5: ngotwana hebongede engese hisinzi nangaka engese tobankane seka hena vapo wetu aniwa gaza pedro
6: pa wetu wetu masangwe iwe ipatana kudwa ku manje sei wetu
5: aha ngotwana hebongede bongede kasilo ku hedikuma ya kompela inaka awe engese wasikota kukhala konkoo chimana ko chihefonela ndane kakuve uchi sia maonela yako mwendo chotisu chokari lokudi nacho atsenu nyambani numero yathu i 826 93 86 399 book numero tsayo gaza
6: 87 00 51 333 87 00 51 333 nkoma manikile hiwa hawanu chingadi uchiwomba womba kambe hinambi womba tokhene tsumela kushamula chutiso chingati kuvikina hina wakudza tokhene gaza ani makhalo amangi tindana tatingitiwele kwa mwa provinsi ya Gaza ingaomba kusamula mashele Edward Mungyani Juzina mashele ni va mwanyani va ngu hi nthumi kumahako wa kuveni makhalo ya kungaveketela mwa munhu mintu hati utiwa moto khene malumba tixaka malumba kama malumba mfumo kuveni mithumisana ministry of education kuveni vanana vya maziva
3: bongeda chuotiso cha nkoka nthumu huye humahako kasiku hithumisana edukasao khakunga ho edukasao khakunga kultura yathu hi vamwevo hithumisana kamweko hidu hambana tsheno dropani kachikanikiso sa hombe manje hichithumisa madistritu khatinga hoti hihambanako niva edukasao chokhata loko hichidaku hiwona tokhatakwa hi masiku yo karhi hilava kuku hi tsakela lidembe do kare kumbe kutsakela kupinda katinena tatu kumbe hilaku hiya ya tsakela ku edimasiku yo fana ni ya muzee edimasiku yo fana ni wa munhu munetu ni mambenyana ma masiku yo tsibelana ni kutsaka o ni mfumo uti ungatwekisa tone hu ma sendele stembro makwa dotubro achichi hichimako nguku hezivisa ma district kwata kona masiku karhi kuhumela to karhi achifala ku hima hi kombela ku vanana va tsula ka makhalo hambanahambana mukukuwa ka mitumbuni ku yathu va ya va ya kuziva kuziva va gwita va mahama malimpeza hi ku basisa ni kona komu provincia hi mahata ku hi pakela vanana hi tsibilela hi va kombetela makhalo o fanane na manje também ni responsabilidade ya kusikola sisikwafuhe ni makhalu ya o hambanahambana ya mitumbunuko nguvone kuva vonelele vokhata ka ukhalule nguvone kuva basisivokhata ka ukhalule enda athu komu mfumo hihlohlotata khota vanana vana uziwa ukhalule para vasiku ningalisima por isso loko uchibwaka ka makhalu hambanahambana muya mitumbunuko unomba wanto kwa kona vanana vatsibide vatsalatsala sokutsala vatsibide vagohetela vamahetito ukarhi nawo porke vatiziwa to kona ukhalule mbantumbunuko kuhumele to ini to iyo inguti hithumisaku ngutunguto ni edukasao edukasao ngona hithumisaku nayo taku vanana tingi vatsibila vabasisa makhalu ya le ukarhi ma sikola sesiku hafuhi ni makhalu ya le ngusona siwonelelako manje ngutunguto sikola sesiku ni madina ni wona yo tsibilana ni makhalu ya mitumbunuko hihlohlotela khota kona tingi vatsula manje kuni sikola sa hombe ni sona sa tsula siya khala sichigonda ma sichipa matimu sikuta siveka hambuni kugonda por isso mange mabuku ngutunguto mahumaka ka sikola sa hombe siyako sichazuma hale homba ngu Edward Mondlane vaya haleya vaizarke vaya ka makhalo hambana hambana vachiya vachamaha unisave vaya ka makhalo hambana hambana i misimeya sikola so tsibelana ni madina ya vangungunyani vaya mashaimiti vachamaha siziviso sinokupfushia
6: turismo cultural mkoma ngui hi proveito ngui hi londo la chani atu mwa provinsi ya Gaza ngukurishi mkulturali kunche kuni ganyo hi kunayo
3: ganyo ya hombe hi kunayo eke vapfumba vatu vachibaka mwa vamalava kumaziva makhalo embora ntumwa hombe kungachilaveka kuchima para itumisana ni vale vayamukela kuvapfumba porque avavo vayamukela kuvapfumba nguvona vasiti hiniketele ngutungutu hazama kuhikomisana nawo tokota muchiyamukela vapfumba amuwa kama pepa anu ya kumuchita amukela vapfumba kulaka mukuomba kwana kona enveja yakumuta muta ona praya so enveja yakumuta muta hotel hawa so kuni makhalo okari nokari nokari akumufuzaka kumuya muya pfushela muzi wa matimo manje hiniganyo ganyo ya hombe eki hea mkela wafumba. Wakuta mmatiku ohambana hambana. Vaya kuwachafushela mwa jahana. Hea mbulela wafumba. Mmatiku ohambana hambana. Vaya kuwachafushela shilembena. Hea makana wafumba. Wakuta mmasiku makalu ohambana hambana. Vala kukuziva kukona kwa nakasungu unyana wekili kidu hai. Adwedi hai. Ama isi kuchaka. Enda umatimoyo atumahi ningalisima. Hambuwa joni. Vata muwa wachitafushela. Hova hesitu wone atu hiki uzumba kuma gabineti maja, avava uzumba kuma district, vava wona vachia. Niko wana kofana ni kolela, ni shaimiti, loko hedini masiku ya lehi ya kuhia tsaka, oh ya kumbuka masiku wale vanga adwa, vanga kelu languo na walea, kolela, bale kumuya kolela. Hamukela bajona, vatako, wamatishaka taku ngunyane, nuwana vachita vachita tsaka la tontele. Nauso, makalo hambana hambana hama wana ku mafushelo nguwa vakache. Nda nguyo hitupuwa utako adako na ganyo yako na kultura ya turishu. Eke wapfumba watako, vaho watako nguku wachila kutafushela makalo hawa. Vaho watako nguku wachila waku vaya vaya wana mapraya ata.
6: Hinawa gie turishu kumu profesi ya gazi?
3: Vati hatu turishu. Hinawa. Hoo vahe sesu nukuwa ni wali vachilungu. Manje uchibaka ukhalo nokhalo vaho vale vakuyamukela kwakuda vakugela chitora vakugondisa tokora kuhumele tiwa ni tiwa ni tiwa ngawa mwajana uchamana giyato lishwa chikushpilikara nga bado kuzumba nayo mundlana upa maomba ombelo ya tileati kugelesa kutora nga bado ngazumba nayo ucha hale send dipodere majakazi uchamana madota ya makugelako lisima la tondo ulea uhali manja kazi ya tilanga hukisa tonangu ngunyane. Ingea wado zumbanayo o wado wele kwa nayo. Nita vaho wapa kondela kwa shitora jama kalu makalu. Hovahi sisu nukuwa ni baba chilungu. Purike eyo niyona hatu watu katako na haluza. Purike kainzu nukumana intu waku awomba kwenye ane. Nila kuwa mukela vayenti. Ikuwa vakache para nisi bila navo nchua kompetele. Etu kaisu nukuwa navo. Manje ngumakondisonshi makhalo athi makhalo hambana hambana khabanga ka ukhalo njengona strato sakona para kujoka ka makhalo makarata nyana manje hinavo loko kubaka ka ukhalo no ukhalo navo vathi vakuva kukontrola story kuhoka ka ukhalo simane into akwa kukontrola story
6: ka nguzo yo khene ili kutsuka sikosala sesi simane ka kongwa jahani sifa sikosala sesi simane ka koha ka ngungu yani sifa matimu ya meluzeka ngokwelaka kungane vanana va maneka kuva chidzumbani va madala valeyani o vathu va gonda kumikumi miva veka muche kumbe nthumwa kultura turismo kumbe nthumi ndizi le awe ikwene adzumba kwa hafu hino ya madala vale aito kufanga hotel kha umeto kene kuti afa madala hambi atva vadoko kengafa manje passage ya testimonya
3: hi luzeke dongoti shilembe hedine di daughter didinga dinga chigeretela matsanza hale shilembe manje swede ngoti he swede ngoto kuhiya hiya teka mahungu otsele langa chiwombetela azahe aluza manje mwajane plemenush hitsakile porque vathu vararo vakontela ka xitora chile ha temba kwata kwa ngefu kuti tsudi mwe dobonsela manje kuni makhalu yawe hema wanta kwati vela kofana nikolela ndija ikhati de ntuma ku hitsibile hema ku gravar matimwele kainga na autorza sawa kuhia gravara para kuhita ninga mara Msambiki. Manja tu hibuni kuhi utu wanta katako na nao. Anja kuhi sisu ni kuhi bela, kuhi kombela maradu. Iduwa na matulako. Matilivizao magravara. Maradu, jahi katili ntumwa kuhia gravara. Sendo di poder, manja kaza sisi, gravaride. Mwaja hani gravaride, kuolele gravaride. Manja kumwa choda mame ya ni makalo. Hatu wanta katako na hinaluze kelo, lukubachutu kwa watu hitimuka watu wawa watu kumuchukwemu. Eto hatuwa natakata kwa nalu zeke. Imagine to move your hand out of the way, gravel. Imagine you go on a hill, precupato, he vega matu, zivi, paravanu charua. So go in Fumuku, who calls the good toll. Imagine had temper, Kadako, and Masuga Tago, another soga madam that he patago, he vega matu, Majumago, Vadara, continue that.
6: Udom Mongmon is the star, the offeranisa, the Dord Mungani, that is the only fans talking the Dord Mungani, putting in Tumo and Gatti Umaha, wa Mapishkiza. Au magomba tokene hawa chungweni for example kuni ukhalo wa womombako ngo umashitasa wa archeologica pradisha isha inisiphazami ku ipradishungweni ngwa himamane makhalo ya mamane ka komadika pishkiza ku madika ushopa shupe wapala kutumbula umane makhalo ya matimu aya kuya hokanyasi masisi kudzivonga vathu vakange
3: shungweni ja kutumidwe yakide achikunga chichota kunukunu kuwango kukuma homerikatu kuna tula takia poko ndao e-reporto edu ukalu nuona nga chifalila kuhichimaha mapishkiza maji tangedwe wago hetea lea zaka lucid maji ninge uombi ngutu makalu peke vyaho kupuni hii tibila kukuku investigare, kwarpaki.
6: Mm-hmm.
3: Evo nguona hawa tibila kukuku ni ushopi, ya kukuku gonda makali wa kari ya hisisi nukuma ziva. Wajiza wachia gonda wana wakuita wa uomba kwa kukaluwa. Uni chitori ya chokare, ndao ati ya hiyawa ningali sima kukuku mahala yesa. Ndao, atipaki ngena kuni ntumo u tibila investigare. Atikuitili kukuku investigare, aningeta para kukuku mahala yesa makali wale. Maji wa ntumo uma wako uya he kanizo nokubaziva pega hambongwa hemazivile ngukona haka ko vagondi va universidad de Eduardo Mondlane va humela de muwa vata ntumbula to kona haleya ka kufanela kugondwa hitumisana nafa municipio arpaque governo de distrito de Xiongweni ni universidad de Unsave então otsele hipatane gonda pro isso kukukela shayshaya ati Xiongweni kotsi mulea ja kulomba a centro de interpretação arqueológico de Xaxá, de Xongwe.
6: Fala, Massa.
5: Conene, em cama, wa e tutuma. Mutona, a watate coça, ni tate Luiz, vati o bombango de bindo da turismo cultural. Inaka matimu mwambato kwana ukalo kufana ni Iliad Msambiki ngukona kwa mkelako va ende vavangi ngutu vatu vavangi loko vachi tula ukalo lena vachula kaya provinsi ilena vamaneka vachi endela ukalo lena. Kuhambana ni makalu yao wa mua nyambani kumwekuni Gaza. Atuwe tumambato kwana kungadini tumu mwambi ngutu fanoko vichimahwa. Hichiwa ngama na vatu vavangi ngutu wakuna ni makinzi za sezanush va sima zivi makalu yao.
4: Hii zona zibungile na verdade loko kuku kwatsi a ile di Msambiki vota la nguvu hile zwaku a ile di Msambiki e patrimonio da humanidade e patrimonio mundial e lumunyambana patrimonio mundial ingana yona itimbila ina maji akama ndawe atumbunuku ka hini tirwa hombe nguvu hakusa kasiku andau lego give patrimônio mundial e tirou a rombo em guvo. Zulaku. Anda o legi. Loco hifamba higi lava com um matiku. Ahinga tagikuma. Higona goje.
6: Mm-hmm.
4: Então, loco kuhiku kuna dindau kaku. Unga tagikuma com um anhan indau. A ilha de Moçambique. A estrutura arquitetônica dos edifícios, por exemplo. Nimatsame. Zinga que sua zona. Unga ta uigikuma kagingwani undau. Hiku wala haku azwa ahila di Musambika avumeliti wale zwaku. Iwe patrimonio mundial. Kanilezu, hiweka hileka ma provinsa ya hina. Hita ukoma, por exemplo, porto de porção de escravos. Makona mwani mandau ya porto de porção de escravos. Kutani manga chaiseka wazwi neni nguvu akuhunza gahina. Hiku mahaloko, azuko teki. A aporte do professor descreve o patrimônio mundial. E como é que o homem mandava? Ele acuona, por exemplo, o apimicílio com a estação arqueológica de Mangikeni e o patrimônio mundial. Mas ele refambi uma investigação na Direção Nacional de Patrimônio Cultural, o Ministério
7: no extinto Ministério da Cultura e Turismo, junto com o Ministério de Educação e Cultura. Kuni kile zwa kunada. Ziko makemako makona mangoni mastações arqueológicas a nível mundial. Manga hlayiseka nguvu lezinga kumiwa lomwe ya hasi lomwe ya durante excavações arqueológicas. Zuko milwe kambe kwa mwana stações arqueológicas. Hiku mahaloko. A zuko teki. Aku. A estação arqueológica de Manikeni yive patrimônio mundial. Então, hisi mama niku yini, niku mama pesquisa. Hisi mama niku mahama excavações arqueológicas. Porque isso é o lago. E aí, cada distrito de Ganha Soro, cada uma escavações arqueológicas de uma gruta. De uma gruta que tem mais de 1000 anos. É uma gruta natural. E que ele liga a Guimarães e Muno. Guimarães e Nungungulu. Então, logo, a universidade, porque a Mahatirlo na Universidade Eduardo Mangani, Zimoni, Universidade, vem a Universidade de Alvarve, Algarve. De Portugal. Lizaku, Hikuma, a Michumu Yokarno Muyaka Kiriligia, Ginga Tirisua Hivan, who lava Kamavanga to Tsumatini, Pita Wangunyani, via Tumberga Kirilego, Ikeliga Hombinguvu, Gaku, Gikonik, Isaito Makele, Lizaku, Amakila, Makonikitari, or Himawan Makele, Lizaku Hotira Lizaku, Lukusukoteka Ava Pishkizadurva Hina or Lizaku. A rezoangi hikuma yungwani gruta, yofana nilei. Hila hojapo disangula kutira, kasiku yini, kasiku yina yonavi yive patrimonio mundiali. Lezo kutamukela maturisha jama nyingi kambi, au kwazi ili ya di Musambi.
5: Ngutona, hibu ngiri tataluweshi, nkama wahitutuma, sinzi nanga tsumeta, di chi, kasi, paraniwa gazi, hila kumbela kubuchi hisi, la ngomiliti mwenyanyana nzena, matiyo gwiti.
7: Mina zilava akubonga hivi tuga direção provincial de cultura e turismo lezaku vitana avanhu voke nguvu lava avenye hivyo ma depositário do patrimônio cultural zimwe nima nizigonzani chitsungu choke lezaku ahisimameni akuhlayisa amatimu ya hina ya Mosambiki hakusaluku malatsuka malahleka matimu lawa ahinga tamba kumakambe kuma haloko harambiwa kuzwimwe ikhaisa matimu lawo zibungile
5: ngitona book lisinzi nanga ninga ukhalo tati khosa kuva chisiya seleltelo khaidzimwe ndo chocho tsichokaro kunacho
6: he hilondote ku yakasi kuti son ntalo sona kama no wana wa hisiya kambe khosa ntilo aku wombomba uchomba nguvana na Nuwato kena vananani vanana vogonda matimu ya district yao, vwa ya kufushila district yao. Kuni intercambi yumi kuna ayo, vanana wa bileni, por exemplo, vya mabalani, vya shibutu, vya majakazi, vya shokwe.
8: Bileni nige hemi kaisulu kuhiteka. Maji, amuasha shai, jahitekide, vanana wa skola soha mbanambano, kusugale duwani mundani, jomifisano, Mabote, Nyamisa, iba teka para majana. Unukua, inshidungi sede, kambe, shkulsao, jako iba teka, iteka banana, ba majakazi, ba skola, suwa hambana hambana majakazi. Uku, ambu, ba zumba, ba fuwini skolo wani, ba kwa lama chito
5: ne. Buki, kwa banikani mikrofoni ya tati kosa ipalakuli.
8: Hidi ya mana taku hinsikaratu saku hipkata kumushtive kuita imana hinsikaratu saku famila ni wane jinaate kaila kuwa mkela batu kunukunu maji hama hatitaku hizama hiteka hawa hiteka maji makari lwa atu ya mfumo hindi otsi masiku hikuni male pata kuhijua teka maji intekampi yu hazama kuhima hata kuhiteka wawa hijua isa sene vateka makungu watu ya kuhi otsi vanana vatiziva wakuziva makalo watu watu nena tatu
6: Matu kuita kosa.
8: Matu kuita hipeka nzebe vote. Wabanga hipwa. Wabanga mba hipwa. Toko atakuwa na Gaza. Kuni makalu wa mange. Yotura. Ya mitumbu nuku. Ayama la kupushelwa. Hichia mabalani. Kuni makalu. Ya kuhingaye ya pushela. Hichia mwajahani. Kuni ukalu wa hombe. Wakuhia ziwa matimu ya Edward Mondlani. Kukukela. Kanyumba yanga veli kwa kayona. Ate. Nyumba yanga yaka. Ni makalu mwanga samba kuona mwanga chii yako na machuwa ya kuziwa, henga kuziwa na kuhichipushela. Hichia shile mbeni ni kuona henga mbona amua samura mashele angachirisa kuna tipongo, amua angachitibila kuona, mwanga veleka kuona, nita umatimu mange kutugaza. Hichia shamiti nga wona muwa anga kula kona munyane akhela angolwa dikona ichama nje akaze kona muleya nga wona muwa ngunyane anga chi gondisa kona kulwa mwanga chitsala kona mahungu yo hambana hambana sibedlela uchabwa khaleya unawonto hawanga de hospital cha munyane kungo hospital cha fumo hawanga chi khala kona ngadichikani kusone cha munyane vaekele chikani kese nda mushitorecho chifala ku hichi dziva hotsetu gaza nyambane hambudi maputo hambudi matiko otselela hama dana ko hayeni hangona ni gaza hita teka uzivi nukoma
6: ibongile Paulo
5: Botona ibongile impela nkama uhe tutomedi na gameta hawa ndimaiwa ya mabula kulumba risikola mono ya khumba sitichesa inyembane kumwe kuni gaza nga wombomba ngu kuveketa makhalu elena ma kuna ni matimu ngoma kama province wa ya mambidi ya tseno inyambani heveni tate Luis kasi aniwa gaza kuveni tate Alfredo Kosa Paulo Masangu ni Gilberto Book ngwana panga zimbitisa kasi mabulu ya wa deshidi kala lifikili tako
2: mahungu ni timhaka sishushwa habanza Mahungu ni timhaka sishushwa habanza ngomadota ni masungulukati. Mahungu ni timhaka

0: Yebo. Nisekhona? Okay, ngicela ukukhuluma. Ngicela ukukhuluma. Ngikuba ubuwa. Nisayazi le ngoma? Okay, ngicela ukuthi siyicule sonke sezwana. Ingoma ihamba kaso, ihamba kanje.
1: Oh yeah, yeah.
0: 1

uyavusa, lako uyavusa makhosa dzana. But every dad, girl bring dad. Manje kunjalo bakhona abadzala lapha bahlali khona lapha makhakeli nina. Ubona lesigazi kufuna ukuhlamshakazo ke kangangwana. Nisho manje oligama lakho ngimi diphoda mpendana. Kunjalo bakhosa dzana. Moreni monke. Ya. Siyamuliza ngakho. Kusho futhi ukuthi botarde. Ha! Bala ke sofuma ngoba ngabela tifuka. Sikade woku bilivela henga wonene, woda ka nje tikana tikuma handi. Wo bara mayimbe. Kole bobolo bololo bobolo jekile kole ngubu. Sikade woku bilivela henga wonene, woda ka nje mbaje ka madada. Da takala lore. Tabila taka, ay na bela ko. Ruko, henga ko. Eko tele ko duwa fusi ngeto ko. Katinga, henga. Ha, dono, wola wola wola ngata tuwa ko kucha. Sile tuwa sila visa, tu chele ne ko asia si singwada. Ani ko, henga na hambi yo yo yo ko mbaku wulo henanga hako reya wo huma lingwa ngwa ngwa ngwa. Unga lebo chi, anga lata, ulewe do chi, anga lata. Gengi, maso sasi kabwa nabi, mama yoko la, frrrr, kacha. Eki chukuna, ndumo tumo henga, chukati se kandaa.

0: Ngibongile Pastor Eden Muchayiwolo Mukaya a Inyambane na a kholulwe kule ka vulakulu na hechi tswalwa tshe mu dropeni ga Inyambane a kareko a kombela ko e vababa a hetsikeni vana na vaya tshikoleni madoda amina helawo masikeleko ndzina na baba Messias Manuel na Luisa Nicolao Maria Susana waha tshatengela waha noma zwikada ita hikuma ngela makuno hina hitangana hi famba hi seno Gipelele ba message hoya hoyane ka longolo kwa hina wala madude
1: Gipelele ba masinge Gipelele ba valoi na kwa Gipelele mama na Luisa Nicolau na nzuwele bya ku usiku ginene ka vayingise diva hina kasi ku ta hlengela zwinwe ku zwa mhaka leyi hi ta kunayo ya ku hanya ka hina ni wonela ka hina ni tshamela ka hina ntsibongile
0: hi bongile ba message mzaya
2: Mshade waloe nako kwa ni masingi
0: hizo nzibungile madoda mina kote nga kwa itangana ifamba ligwani singala katikita hikuma hingela logi chikela usiku kambi katitimela alisimu ya Pastor Edin Muizu ili yikucha kuku ababeleki vanga tinyiketeli lomu kakunyikela vanana vagaticha pao vagatipondo makale hiwa yizu wakale kama lembe na heko kwa hima tsamela ya kona ya lawa ya masiku ya tolueni. Kanilezwe, amfumu uta uta banyanda yeyo, uba huwa, uko hei, za hundi sampimu, hiku ananyana, kutani mfana, ina nitifanelo. Bamesia hituwa ku kasi kugatolo, munga tualiwa hugona nguina, vakamu kwa nyana. Aku nganyiki uchitsamu na nyana ku aya chikuleni. Tsena mfana hiena nga kubetilo kwa hei, yana chikuleni, yana chikuleni. Hambile shumwa wani makatangata na bangula kufela kwa John. Nisumwa na hazile. Kanile luku hiku mili chuseku. Ati kwenye nga Msambiki. Matsuwa Samura Michelle. Ati ahiye nchikulini. Hunkeleleni. Laha akuna wasati. Akuna wanuna. Makuna nyipili aluta kontinua liya nga iula Samura Michelle. Yali yasi mamisa unya mungu. Kukombela kuwa awasati na yenao. Ifanili kuwa chikulini. Makunu vanyingi vatse marisa a noro lowu wanhanyana wa masula ku aya chikuleni atamaha injiniela, atamaha muchembeli wa mimova, muchembeli wa miganunu, ayisiwa ukatini. Ni kweneta 15 malembe kota nawa tikweni ka Msambiki. Anga sieneta 14, chikwani chikati 12, yana ukatini. Ndziyamukela timali ndzicica pawu na yena loyi a noro wakwe. Wakuve manyane laha mugangeni lomutikweni womba fana ni ndzilo loko tima ku sala khuma basi bamisiya mhaka leyi hi nga yi khomisa ku yini unions prematuras hi xi Portuguese
1: ndzi bongile ba masingi hi xikhati lexo ndzinyekaka xa ku wulawula hi hluku wa hina ni vana va hina ni makulela ya vona ni ku gondza kabye kasi va kota ku maha vanhu va mandziko lebyi mahileko akamaliwa kale van'wana ku wa himona van'wana ku wa hi ku chava aku an'wana wa mina lowu wanhanyana loko a suka hila aku aya chikoleni ku hi ku helomo aya kwa ya gonza kona swikaka swi nga pasi ku kha ku teka a chumu wo karhi u nyiketa kutani ku cukumeta ku hoxa undha ko karhi paraku aya maha a nyama kwa seva ya ku kona ku a hi zona le aya ku kona a yela ku ya gonza aku karateka ni ku swimuvevukela bya fana ni ku loko a hi kokwala hakaya maji hina hi wu ehleketi ka hina hi wona ku khwa loko ndzi muteka an'wana lowu wa mina n'wanhanyana loyi ndzi ya muveka kule lebyi ku mu hambanisa u ku munyika chansi ya ku hamaha byonke lebyi va byi tsandzaka ku mahala hakaya hi kin'wani tlhelo va humanele ku loko ndzi mu nghenisa xikoleni siyata ya wukati para a ya vhuna muti wa ka mani i chwana swo fambisa byebyo va tati wonela vona wu kwa seya ya ku ko ntawu lebyi ya kuwa hi mona wo karhi loko hina hi wu ehleketa a hanyelaka kale ni le ka nyan'waka maji avanwani vanhu hikota yemahanyela vanwa mahale zvako kutsandzeka ka vona akwa ichukwana ku chenekisa anwana wa mina kama singi
0: agingela
1: anwana wa mina kama singi kasinzo kota kukuma amalanyana okutana zvikwenedzo zvokara dzingana zvemena ba wakona dziteka mwana naloyi ndianza gingela kama singi loko atakula ta mahasati wa woneko amali ndzinga ta yikuma ya ku hakela jalivia kuwa hi hanyela le ginga tsandza vanhu vakale kuva va zvikuma kota u valula mesi zvine nyamuka ni leswi mufumu ni matiko ya le hundle makauka mhaka leyi ina ni fanele kuva munhu ni munhu amahi ku tilangela leswi a swivona ku bya ku chukwana kakwe a kota ku hanya ha zvona na ku nga hi mina kuma hi ku ya mugingela ndzi ku wa swi lava a wu swi lavi hi ngisa leswi mina ba wa vona ndzi swi lavaku a hi zvona hi hanyela leku loko nyamukha leswi hina hi hlengela kutani ka n'wana na le wa mutsongwani ku ya hi ya tshama u ndhawu leko kutani hi wona ku kula kakwe na a nga se na kula ndhawu leswiya i khombo ka mina loyi ndzi yaku ka ndhawu ligiyani i khombo ka hina wo tlhela hi vitaniwa ku ya hi ya tshama ndhawu ligiya hi bamanga kutani hi kuma wuswa hi ku n'wana wa masingi a kulile o n'wana wa mesiya i kulile na a nga se na kula ku kula ka hina loko hi wula ku kula lomu hi wula munhu loyi a nga ni 15 ni manharhu hi kona swi vonaka ku khwaxa munhu na ku nga hi lowo ba swi mu wona hi siniyani na ha ni tangana hi tsongwana va swimu wona ku ku hi ku vona miri kungwasati a hi zvona ku na ni fanele leku vanhu va fela ku va hi landza a fela ku twa ku zwini a fanele ku va a maha a n'wana loyi tenge hi mu tshika a hundzaku gakwe xikoleni ku fanele ku va a gondza a eta kani a ta maha enjhinyela kani a ta maha dokodela kani a ta maha muchemberi wa mimovha ni swin'wana leswi va fanele ku va a swi maha hikuva a n'wana ni baxa a gondza leswi a gondzaku hi swona a swi mahaku ku swi mu mahaku ku yena wo a kota ku tiva ku zwini a fanele ku va a swi maha kasi ku vhuxa muti wakwe ni ku vhuxa a muti wa lomu a yaku kona loko a hi ni wu kharileku na yena wo a ta swi kota ku gondzisa vana vakwe ku vona va maha va njhinyela va mundzuku
0: makunu Louise Nicolau makwakwa chilata mhaka leyi yi karatisa mfumo zvo khwa zvo hunguka ka ni leswi nyan'waka lembe leki yi nga ka gona leki ka 2026 2025 gin'we malembe a mfumo wu ta kota ku heyi swi kwa swo vhutsuka xi nga vi cini timhaku ku hina vabeleki hina vatswali hi lowolisa vana ku lo hi 15 kala ka 5 wa tin'hweti ni yin'we leti hundzileku leti lomu xikarhi ka lembe leti ka vanhanyana va nga va gingeliwa va nga lowolisiwa a tanga na yi nga si vhumela
2: ya kokwa timhaka leti u ti wulaku ti kona hakunene ta hombe maxacha hombe xi nga wuliwa hi zulu hi baba misiya loko a wulawula hi mhaka ya ku ku hina a miehleketo a hi cinceni a ku cinca hi koho ku laveka ya kokwa ta hi wa cincile hakunene kwa kutsongonyana hi kha hi tlhelela kambe ya kona loko tsongohata vurikile ho tsongohata a vanana va hina lava va vanhanyana maxi loko hi swi cuka a vanana va vanhanyana va fana ni vanana va vafana hi vo va van'we i vanana va mina ya loko hina hi cinca hi teka n'wanana wa mufana hi mu nyika ndhawu hi teka le wanhanyana hi mumaha a nyama swi ta hi bindzela a ku a mfumo wu na simame hikuva hakunene a n'wana na vanhanyana a lumbiwa hi xikola a swikola swi kona kondle a ku ko ni kwale ka kule liniya xikona xikola xi nga va ku pfumaleka swo tala ngopfu ma xikola xikona hayi yini hina hi nga ha khomi mhaka leyi ya ku teka a n'wanana wanhanyana hi mumaha a munhu ku fana ni van'wani a tshamela xikoleni hi ku hi ta heta ndlala hi ku xavisa n'wanana ku swi andlala leswi wa wona lembe leyi va wulola hi ku ve hi ta nga va kona vhula loko yi nga hi kona vhula ku ya ka ndlala hi ta teka vanana futhi hi xavisa hi ku kona lwa to kuma a ku na ya tirha wena swimbana hi ta heleketa siniya hi ya ceneka hi veka n'wanana we loko ndzi nga yi koti ku riha u ta tshama ni n'wana loyi wa mina loyi maku leswi a hi swona swi le ka ku tshama ka tinhloko ta hina a hi swi susini hi teka n'wanana wa nhanyana hi mama a munhu ku fana ni van'wanyani vanana
0: magezi yo sangula lawa kunene leswi a ndzi ha koka moya ku Maria Susana ambeta kuhefumuteka hiku azvikade ichigel ndzila ku loko hey ichigel Maria Susana muzoko hefu hefu lakulo wasabase zvikada leso ngipelile
2: duro lela zvigodo vamakweru
0: ukwela zvikada
2: wena azvigodo kuzvirwala la hlokweni ukanza zvikada tutadziwe minzini lo muhenhla lo
1: eh azvibevuki
2: masingi papa message mama Luisa Nicola eh vakavalo ama hakuku zvonke zviyamboyeni tingela
1: Hey, give me lily.
3: I don't like you, my loser.
0: No, the opens were doing it. I'm going to go to the apostle. Aku aya chikoleni aya ukatini azvingatasisa ku aya ukatini na gonzile atakota kuveni bindzulo unene ke le ukatini aya ukatini na gonzile na kulileko na hen malembe ku ringana ku ati vaku khoma muti
1: ba masingi lezwi lezwi hina hezwi mahako kota vanhu henga tive ku munzu ku gamunu ekuva lebyi mina ndzi nga wanuna ndzi la ku va fana avana lava va fana hi vava nga ni ku pima ka kunene hi ku va fana jele wa sati ku moto teko a famba a nga ta ndzi pfuna nchumu
0: i ta va tirhela
1: na ku loko vanana u va gondzisa byin'we ku fana u ku hafu hi laha xikarhi ni lava swi vula leku leswaku a n'wana na lowu wa mfuwa nhanyana a nga ku hlayisa ku hundza loyi wa jaha majihina hi ku tiva lebyaku a wasati yi ta tekwa mina ndzi nga ta kuma bindzu i chukwana a nga gonzi a gondza loyi wa jaha hikuva yena to ndzi pfuna na ku loyi wa jaha loko a huma a famba i fambile ni ku byala kanya ka munza ni papayi ni mamani laha kaya nga ha byala kaya maji loyi wa nhanyana loko wa swi taku laha ndzi taku ha kona ndza tshuka ndzi veka woko hi vona wo va nga xukuvali wa ku ndzi tswalele n'wana a nga swi koti ku va ndzi hlayisa endhawu lebyo ku hileswaku hina a hi byi tivi bya swinene ka munhu a kulanga n'wanana a hi swinene loko hi munhu loyi kuleleke ku nani ku fana ni fanele ku va u nyika vokhe hi ku fana hafu a n'wanana ha yexe yi ta byi tiva leswaku ndzi humile hi kwihi ndzi ta hi kwihi ndzi ya kwihi yena n'wanana loyi ku tala ka hina loyi pota nga gonzi xikola pota tshama loyi so pota ndzi a tekwa loko mina ndzi hi ni byi kwenete mpoli ndzi a ndza ghingela n'wanana lowu wa mina loyi kwaseyo a ta tivonela maxi mina xihandzi mahilini ndzi hanyile a timali ndzi nga ti lava ndzi tikumile kutani ku pfumala ka kumba ka mangokona walowo ndzi ndzami kumba mimbirhi minharhu
0: kota mujonijona
1: wuyileyo wena n'wanana wa swi lava u swi lave famba a tshama kwaseyo hikuva hina hi xa hi kumile mikumba hi hanyile xirhami a ku kuma nchumu wo finingela maxani nyamukhe lebyi a nawu a wa ha pfumeli na hi nawu xa hi ku gonzanyana kutsongwana hi wona hanyela ku na ni fanele ku va hina hi tsema a hanyele li gakale leki hi teka ki hanyela gicha kasi hi fela ku tiva ku hi wa hi mahanyela manene endhawu leswi va swi mahaku ku a vana lava hina hi va yisa xikolweni va maha va injhiniyela va maha va dokodela va ma ku tala ni ku lomu swikolweni hi vona vamamani lava gondzisaku va tiva nawu ni hanyela leki faneleku va gondzisa van'wana va nhanyana ni ma wa majaha hikuva vamani va na ni pasiensa ya humbe nguvu a laha ka ku gondzisa ni wu tivi leki va nga nako ku nyika vanhu lava va kota ku hanya hi hanyela kinene
0: ndza tshemba ku Maria Susana ja i tshamisekile a ku hefemuteka kumphelile laha nhlokomhaka ya leyi u yi zwaku a ku lowulisa n'wanana a tanga nhanyana loyi leswo a tanga na yi nga wuli a xivangelo hi cihi hi kwalomu hi nga ka kona ka nhloko ya kona ya mhaka Maria Susana gipelile kambe
2: gipelile kunene ndza kombela rivalelo hikuva
3: asaho yati mhunzi woivhuma
0: hingi saka nga direle gaura nda liga ga chikhomo cha cha
3: cha
0: liga chikhomo cha cha
3: fanya na wami na lwanzi vuka kukhomo hisa tiwanga hikona ndi mulavela la kalawu ichi girl legends nga tshela nyana kana lezi ndza bonga hiku ndzi ri kotile ku zwandzi chikena a mhaka leyi ndzi yizwile ya ndzi xanisa hakuva hina vatswali hi nga gingele ni vanhana nguvunguvu lava vanhanyana lava va xaniseka hikuva ku a va twa hina vatswali hi a n'wanana wa nhanyana a nga ta hi pfuna hikuva a nga vhuxi a lixaka ya va ka mani i vhuxa lixaka ya va mani lomu a ya ku kona hi xigelo lexi hina vo kala hi nga pimisi ku eta hi gingelisa n'wanana aya ya xaniseka na ni malembe ya matsongwana yo a va ringana hi ku ve a sima mani ku a gondza a hi tirhela swilo swo saseka a swi vona vanyingi vanhanyana lava va nga ni wumbilu va nga gondzisiwa a vatswali lava va nga gondzisa vana vabye va na ni bindzu ka vana na vabye makunu hina hi nge nga xikolokolo a n'wanana a wa yi vukatini na hi mutsongwani a swi saseki hakuva leniya a timhaka leta ku hanya leti loko a hi le vukatini a n'wana lweyi i woniwa kota munhu wa hombe a tirha mitirho leyi ya yo bindza
0: kuve
3: a nga seveni tanga hi ku ve a nga laha vukatini ku la kuma ha zonke swa swi kota ku ya kuma tinhombana ta ku to tinhondzo kakwe yena kotaka ta mani i ta tirha ku hundza lavayani hi ku lweyi i ka ta mani makunu mina ndza swi zondo a ndzi swi tsakeli kota mutswali hambiloko ndzi kundzilo mu ka ntlawa lowa vatswali lavo gingelisi maxi loko ndzi swi pimisa a hi swinene hikuva a n'wanana loko muhini majaha ni vanhwana mu va gondzisa hi ku fana a wu mu tivi loyi byi to kata ka yena kasi ku ve a ku vuna hi xigelo lexi mina ndza vula ko a ku tekisa vanana va ya hukatini na va nga yi na tinga a swi saseki
0: a swi saseki hakunene muzaya makwakwa hi ku yini wena u nga wasati u nga swi koti ku ndzi byela mina u ndzi betela mina nuna wa wena ke kata mina leswi lakumahaka hi swona leswi a n'wanana lowu wa haya wa ha kula hambi swo karata njhani a hi mu kulisa hina hoche ku ndza ku ya ha kulela kwaleka va ka mani ku i ta kulisa kwini a hi swi tivi wena u nga wasati n'winyi u nga zwa ku bayisa ntlhanu wa tin'hweti ni mune u tlhela u ya le xipitali wa bongeliwa hi vamani lavaya va le maternidad mali u rhandza u vhumela ku u nyikela n'wanana hi ku yini u nga chijiki hi nga swilo va ndhawu va le bera
2: bongile kokwa swoleswaku a mhaka leyo ya karata ku hi ku hi ta yi tshambuluda so ke hina u kombela ku a hi patsaneni hi kota ku tshambuluda hileswaku loko a wasati a tekiwa ni kula ka kona va le o yini o tekiwa a nga na nomu laya a wu na gezu a n'wana u no twala so hi ku utsongohatiwa loku hi tsongohatiwaku ku a kona a ntirho wa ku kuma munhu laha ka muti byi rwalo hi wasati maxi hi laha ka ku
0: a bindzuluka kona a wu hlengeli wena
2: wena a wu ngheni wena u n'wi tekwa laha wona hi ku hambi ku khwaya leswi avafana a ya teka sati ya mufana a wu ya wu laha kaya laha wena u nga ta ta tswala mufana lweyi wa tshuka loko a ya teka lomu ka lava va kala ku va nga woni a kata mwane gaya loko wo mu angula chumu wena a ku byela kwako wena wo u no ta laha hi ku tekiwa na minawu ndzi no tekiwa kwalahaya ku susa xo karhi ka mamani wa n'wanana ku a ta wula yini a hi ku umiyela wa wula a kumaxi a wu mu voni ku zabela na hi mutsongwana kana ku u tiva yini wena nyamukha a ndzi tivi chumu maxi hi ku mu fumbela novemezi ndzi ya xipitali ndzi wuya ndzi ta zama ndzi mu hundzulusela ndzi hundzulusela ndzi hundzulusela kala leswi hi mu vulaka ku i munhu zwahini gezu jale byanga mahale zwanyana le kumiga malembe ne khano andalanga nawo anzala na gezu yikona adadana wakona la kumshavisa ayikuva mamani vuvumela abavumeli wa mamani manje komu yena laya omandiwa na yena wo akunene hina ikombela kuve avavasati ni vana na vananyana vave ni gezu gizwa lawa giya kule ku hambi nyamuri haku leswi ku ni swikola ndza phinda kambe swi famba ku ateko lomu hi nga kona maxa vana na vananyana va kala ku mu kuma a sukela ku gondza primera ate a cocemela u ta swi a nga hayi tixikolweni or a na ni nyimba hi ku swi nga ku yini a na ye mamani wakwe a na ni papayi wakwe doxi burutirexi u ta swa ku ve aluwa lowolwa ja akuma mani wo miyela nada wa wula nada hi mina lega mina wonelo
0: Maria Suzana hi ku yini
3: zibongile
0: hanyela lo migangeni
3: zibongile ndzi wa ku ta jikisa
0: gezi ya sana ndzi wa ku ku wanya kanyela
3: swona au ku wa ku ta jikela ka mesi ndzi wa ku wana ndzi wa ku la ku nyikela gezi le ka dadani legi gezi legi
2: na va mamani
3: hina va mamani akuva mamani laha mutini o ya tekiwa kota chikuburai
2: chitiri
3: Okay. Lecho ka chinga tiri nchumo. Ata munhu loya ta kumela ndzila va anwanana akumugingelo o hila ku gingelisa nwanana. Loko mina ndzivula ku nganya dike dzano wa mina a hi nwanana. Oko wa rwana ko hina ina chumo. Ne ati sharwa letea hi panzekile. Loko gingelisa dike dzana ita hi xavisela a home hi rima masimula. Mina mamani ndzo fumala ni ntamu ndzo kayi laha kaya hina va mamani a hi nyikwi lisima na hi zwi wona u huma u ya nghena lomu ngwini u rila na u fenengele a voya ku ndzi nga wona hi ku loko wo ndzi wona wena u nga nuna wa mina u ta ndzi hupfu ni u tela timpama na ku ve mina ndzi xanisa kha yin'wanana wa mina hina vavasati a hina lisima laha wukatini ka hina a hi ku ho tsaka leswi a nga vula mani louis a ku a hi tsaki kunene
0: na ku nyikela n'wana
3: na tanga yi nga si
0: a nga tivi nchumu
3: a nga tivi nchumu le a ya ku leniya i ya ya mahiwa chitiri kota i kata mwani
2: laharanga
3: hi yena vuka a vhuxiwa a vhuka a pala lava hi va nga tinhondzwana va nga va lahaya maxi ku yena a nga tekwa lahaya ku fele ku a vhuka maha swihontlhe makunu a hi xala hi nga gingeliseni a vanana hina vamamani ha sola loko ku yi ku va dadani vo rhandza ku nyikela vanana va vamamakatini hi ku fela ku kuma a swi kuma a swi tsakisi hi nga gingeliseni
0: Maria Suzana a papayi wa wena a nga tsakanga leswi nga ku yisa xikoleni u zo u tirha a nga tsakanga hi olola example
3: mina ka ni va ta ku ma tshandza ka ni cini
0: orgulho
3: mina ku gwile
0: i
3: tsakile a cho sangula mina papayi wa mina i wa hi mugondzisi leswi a nga hi ni ku wonekela nyana i wa nga swi lavi ku ndzi famba wukatini na ndzi nga yangi xikolweni
0: na u nga simpheta a swi pela leswi nga fanele u nga
3: a swi pela leswi futse ndzi nga fanele ku ve ndzi swi mbeta a lwili ku lwa i wa mali byo mina n'wanana wa mina hambi o kuma tinyimba lomu a tikumaka hi ku a munhu hi munhu maxe a n'wanana a wa wina wu ve nkovha wala a kwa ya wukatini a ndzi swi lavi ndzi tlhela mina ndzi ve ni mhaka leyi ya ku papayi wa mina ndzi wa ndzi mu tekelele ngopfu a ku leswi ndzi nga luzisa swona a jaha ga mina
0: loko
3: wa hi jaha laha ndzi luzile maxi hambi leswi
0: a nga luzanga
3: xalalile hi ku mina a ndzi mahangi nyamukovi ndzi engisile kutsongwana loko ndzi sukile hi laha kaya ndzi landza swipele leswin'wanyana ndzi yindzi ya le xikolweni ku layiwa hi vamameri le misound san juan de deux de homoine makono he wa segire leswi vako loko umhaleje ji wono makono he wa chawa zwi wono leswi loko ndzi byala ha va mamere
4: ujilo kambe
3: ka la le kaya ndzi byeliwa zwi wa nghena nyana chikati cha hina makono izili matshandza hi ku mina andzi mahangi leswo gingela anga ndzi gingelisa nge ni yena i wa nga zwi lavi
4: leswona makulu ba misi ampimisile ya papa wa Maria Suzana hikwini hi ka hinga hinayo hinawo yako hinga vumela ku gingelisa vana na va hina
1: akuvala ku kala byi mahisa lebyi leswaku akutala ka lava vonaka ku tsongwane le phambeni ku byitaku yini bya manziku hi vona lava tivaku leswaku akuna mfanelo ya ku gingelisa vanana na ku an'wana na loyi par anga ndzuluki xitirhi ku kota ku vula ka mamani Maria Suzana na mamani Luisa Nicolao jo laveka leswaku tifanelo ti ri kona para majaha ni vanhanyana majika loyi a gondzisaka loyi a nga munhu loyi a kulileke yena fanele ku vona ku phela n'wana wa mina loko ndzi mu teka hi ndlela leyi a nga ta chikela lowu mundzuku lavaka kasi loko a teka leyi ndlela hambi swi hlwela maxa a ta va ni ku vonekela le a yaku kona i ku nga phambeni endhawu lebyi nga maha leswaku munhu ni mun'wana a nga swi koti ku va a wona a hanyela ginene leki ki ta ku hele ka masingi mundhawu mun'wana wa maha leswaku mina hi mina ndzi mahaku ndzi rhumaku zonke a ku na loyi a ta nga veka gezo henhla ka mina loko ku nga hi mina leswi ndzi vekaka maxa a hi zonke leswi ndzi byi tivaka mina kota munhu ku na ni fanele ku va ndzi vhuniwa hi mun'wana munhu kasi ku kota ku engetela a wu tivini wu tlharileki ndzi nga naku a ku maxa hi ndlela leyi a hi zona loko wa mahisa leswi ku wa hi chukwana mina wu ndzi byi engisa ndzi byi khoma kota mhaka leswi va swi maku a ku pfunetela lokunene ka munhu loyi xa loko ku hi munhu loyi a nga a na ni tindleve kota munhu maxa a ku yingisa ka kona a ti yingisi tindleve leta ku leswi u to maha ba swi munhu loyi hikuva a ta huma lomu ka dilisa van'wana a famba ku famba kala ya swi vona ku xa i lahlekile xa i kule a vanana va gohekile endhawu leyi ndzi vulaka ndzuku loko munhu a hatla a pfukanyana kutsongwana a yingisi leswi vulavulaka hi van'wana a guma a swi hlela ku maxi leswi nga wuliwa hi byona o a hi byona kasi u kota ku hanya swona xa loko a nga na xihlelo o ta swi mahisa kwini o hanya basi
4: Losi Nicolao wa vulelanyana mabuku ya nawu mfumo kota hubyi yo boha milayo yi gemile ku loyi Mesiya Masingi zwin'we na Maria Suzana va ya ku va fakaza ku nyikeliwa ka nhayina loye ti kona
2: wena munhu zo wena u ta ku ta vitaniwa va ku
4: fambi
2: ti nyikile yenzo a siku ka kona kele ku u nga fambi hi ndlela ya ko yeleyo hambuka kodwa loko wa nghena ka mhaka leyo
4: u timahamboni
2: u timahamboni ya ku ndzi mu wonini n'wana na wamanyani na tata lowoliwa wena u ta lowoliwa ka tinyangwa tin'wana hi wena u to gamela ku lolo makulavula ku vula ku hi nga tshuki hi hlakana hi ku famba hi ya hi ya wona a timhaka ta mavonelo lawa wena loko u swi zwana swa ha lunghiselwa loko u swi kota bula ni vuvenyi va kona loko maxi n'wana na loyi mina a
4: takandzo
2: mu wonisa kasi yeye yalweyi malembe lama nganaanga nawu yalweyi basi ha lweyi ha lweyi ha lweyi kulile lweyi ha
4: lweyiona masiku
2: lawutisana chimani manya kambe mani mani a nghene ngwini rini a ngwenile a va n'wana nge hi tin'hweti letiya leyi bana yo khwanja wugano leyi wawa hi ku a nga nghena ndlwini ko maxixa leswi mu lunghisela fexuta leswi ya ku o ya kuhiya o tekiwa munhu loyi maxi o khwa hi n'wanana a n'wanana wa ku ta hi kwe kasi munhu wa sati loko a za a nghena ndlwini hayi leswi byi nga lulama bya yena i buro famba vukatini a ta za nga za yi xangela makuni wena endza
4: nga fambele kona
2: nada u nga hundzi hi ndlela leyi yakota u ta famba u ya hlamula swo a wu swi tivi u tshika swa wena swi gohekela va layeni ku hi nga mayeni leswo kota n'wana loyi a hi mutsongwani ku laveka 15 manharhu a malembe hi kona hi to ta laha hi ta hlengela hokeleleni hi ku n'wana na na hi kulileko
4: swabetiliwa mari ya Susana hambi vale na wena u lombisa ku ambita ku ya tira kwalaho ka muntu lowu wa famba mari ya Susana
3: kambe a ya tionelini ka mhaka leyi hakuva loko u tima hawumi na hi mina wena nyikela nawu ka ngangu lowuya wu la ku lowulisa va la ku chadisa hi ku fela ku bohiwa tifoya ni mabaji ni
2: wenda
3: ni ku khangula tinyama
2: kwala ku mita leko mita
3: makuno a u nga tshiki ku va byela hi ku a manziku wa siku a tikomo
2: xitaimahimbini
4: vala u manyana hi kona manyana hi kona
3: maxi manyani wo karhi i wa hi endzelile laha a ta hi byela xana byi karata mina ndza vula ku a hi aleni a ku fakaza timhaka ta vana na va vatsongwana ku va va chadisa wena u byi kota ku famba ya vhunetela kambe fambela kule loko hambi loko va kuvitana ku ndzi na ni byo karhi ndzi nga ta
2: endza
3: u nga nyimi laha hi ku a manziko va ta ku wena na wena u fakazile na wenawa
4: nghena bava mesiri
1: leyi xikarhato ba masingi
4: xikarhato
1: ndzi ve ni njombo ya ku vitaniwa vango ku na ni vanana va te hi ku vitana ku tale emutini u ta vona vanana ndzi ku a vanana lavo byini va ku wo eneta malembe hike wo eneta malembe kinzi kwa ta bon hi mana ku ku na ni loyi wa nhanyana ni loyi wa jaha va eneta malembe ta hi ta tekela ku patsa va kota ku ve va maha khadi game
4: a ma festa yal
1: byi ku a mahanyela lebyi makarhata ho swo swola nyana byi lonyana ku chela munzavini ku ya nyika vanani lava mahaku
4: malembeku
1: ya chikela hayani a ma wunwa hambi u fika njhani byi ta huma laha handle loko yi tshame laha yani kamaswakhilivyakama lavan'wana va va byelanga ku lava tihosi va ta ta chikela laha a yi wuleni ku malembe va tlhanganisaka pront va mahetela khilivya va mahetela vamahetela a n'wana gaya i wahini matres yani khumeni manharhu loyi wa jaha i wahini khumeni ntlhanu yi tshame laha yani xiya loko va mahetela swa khilivya va mbheta a yi se ya le ka ku gale ntawu va vula ku bexu ndzi ku bexu ndzi u yitaniwanga hi laku swana a kasi a muti loyi i ntlhanu ni manharhu loyi i ntlhanu ni
2: ntlhanukhume
1: ni ntlhanu khume ni manharhu va ngu ndzi ku ndzi kombela gezi ku u ta ku kuma ku gezi va mahetela leswi va nga mahetela va siku hi nyika gezi u n'wa hosi laha ndzi ku mina ndzi kombela rivalelo kha mina ndzi yi tile laha na ndzi tiva leswaku malembe va tlhanganisaka xa lebyi ndzi swaku lava siniya va ngu beju va lava beju kwalaha ka vanana lava vatsongwana ndzi ku mina hi laha ndzo huma ndzi famba hambilebyi ndzi nga xava ndzi ku ndzi ta nyika vanana a ndzi byi sihi ndzo huma ndzi famba hi ku laha a ndzi la ku ta khon'wa n'wina musalaku laha sala n'wi khon'wa n'wece hi ku lebyi ndzo huma mina ta report-a mhaka ku va kona ni lebyi ndzi wulaka ku no hangalakiwa ku sala bya guga lahayani a va nga se na tlhanganisa malembe a ndzi ku ta khon'wa mina kuke munhu o ndzi vitani ku hetela ku ta mahayini
4: akhuzela
1: malembe ya vanana lava va
4: tlhanganisakaa
1: kasi n'wina mo va chadisa ku ndzi swo huma ndzi famba ku hangalaka vokhe vana kumaha mun'wemun'we wo sala basi maxi no va byiwa ku xa leswi a swi laveki laha mugangeni a bya hombe a hi ku hina hi huma ka vona hi famba ku fanele ku va hi va hi tlhamusela leswaku lebyi a byi mahiwe
4: nyamuntlha nawu a wu pfumeli
1: nawu u pfumela ku loko munhu a yi ni 15 ni manharhu ku ya henhla hi byi basile a hi ku famba ku khayela byi mangana va byitsongwana ku ni ta chela munyu va ndzi kota ku va a hi byona lebyi
2: fanelaaziiriyo
1: ta yi kuma kwale ka mfumo
4: magezi yi kumesa
2: mhaka ya nyamuntlha ya nandziya u ku dyela munyu a swi mangana u ku byi kulile mangana u ta dawa wa wona mabaki lawa makumaku hi ko ku khon'wa xa mina ndzi la ku vula leswaku ndzi ku vamakwerhu a hi patsananini hi tiva a mhaka ya ku hlayisa a vanana 15 wa mufana 10 wa nhanya ina hi vanhu vo lava vudzi va la ku hanya va ku va ya kwini cini xa kona
4: ni ku ti tiva yena hayiyeke
2: a mufana gaya wa 15 cini a ta mu hanyisisa I don't know. I am a man, I am a
3: I am a man. Hinga nyikele ne vana na vahina na vahi vatsongwana a hi va kuliseni a hi va gondziseni mina ndza vhumela ku xavisa zwo karhi ndzi ku ndzi fela ku forma ra vana na va mina va gondza hiko hi kona amandzi ku wati wu to wa fambela khwatsi
0: valisisa
1: hi ku valisisa ndzi vula leswaku ku tala ka hina va bava kutani va mamani loko hi ni n'wana na wanhanyana bya tsandza ku va loko a kulile ate kwata tshama la hakaya uto dzelolo wa jaha ku la hayi ko ndaka wena huma uya la muti mai loko le wa jaha a uya ni nhanyana la hakaya a ikata mwana wa hinata hitela la la hakaya hayini yena wanga kala wanga hume ku yakaya ka ku yena wa ya tshama kona kasi swi ta kota ku va swivave ukela magonza va fela ku pasa ku kasi chini ku teka chumu uta ta tshama nawo ile ndzinga la ku basa pisa zwona ka vanwana
0: Hibongile mraza mngisete uhi zwileko ka longolokolo wa nyamuhla hibuleko hikula kumpheta mhaka ya ku lolisa ka vanhanyana tanga inga wone madota hila mu mativa ku etolovetu Maria Susana Luisa Nicolau Messias Manuel Valoi Tomas Evika Michin Minanzi Armindo Masinge Salani

0: kuhundzaka makumi mambiri ni ntlanu ni mune wa ntsengo wa swipipukisa mapimo hi leswi nga wa swikhumiwa lehi a Risav distrito ya Govuru lomu provinsia ya Inyembani i hungu ngitaku na kulorhwa ntirho Ameriko Mukumba.
1: Ku hundzaka 29 kilos wa mbangi leyi khumiweke hi maphoyisa a Risav distrito ya Govuru n'walungu ka provinsia ya Inyembani. Imbangi hi ku landza magezu ya Nersia Bata wa usikeni ka maphoyisa lomu Inyembani yi nga sukelaka Maputsu na ya provinsia ya Nampula. Nersia Bata ili vanhu vanharhu hi lava va nga makhileni ka maphoyisa hikwalaha ka mhaka leyi. Nersia Bata yi kombela xitshungu leswaku swi hlengela hi lomu ka ku tshinya a mhaka ya wudzahi ni wuxavisi ka swipipukisa mapimo.
2: Vanhu lava kumile a posto do Risav kama ku nga suspetariwa mimovha leyani va fixika liza ra maphoyisa va kuma ku a ntirho wu ri ka movha lowuyani a ku hini kanabisativa ku nga swipipikusa bya mapimo a ku nga swidzahadzaha lebya hombe ka movha wa ku sungula va khumiwile 9.92 kilograms ka lowu wa mbirhi va khumile 19.61 kilograms i kwaza aproximadamente 29 kilograma de cannabis ativa nga kumiwa maphoyisa ka masiku la ya mambirhi.
1: Magezu ya Nersia Bata wa usikeni ka maphoyisa lomu Inyembani ina kulori
0: hi mongile Ameriko Mukumba hi hungulegi ka le xikati hi ta kuma legi wulaku leswaku mutlawa wa vantshwa hi xinyimo xa distrito ya Inyembani hi lowu u kombelaku ka vonte vantshwa ka siku va titsalisa ka mihlakano hi tiva ku kota Premier Joven Creativo i hungu ngitaku na kulorhwa ntirho Armindo Masingi.
3: Ina, listening na Clore, a Conselho Nacional da Juventude, mufumo wa província, o tantico ganho na Gamsambique, o fulitingela da Coaban Vasha, Vascota, a co va amkelatimali, casita vuna ma projeto yaje, qualaho, a cotizalisa loco kama projeto lawa, kuchikela magumu, yena wazikanu yelui, e qualaho, orfina yenala, aula leco, atikayo tela vatizalisa kuchima kusangula, hisiku ga 15 ka hweti hundzileko, ya junho, a tiitsakisi hikwalaho ka ku ciwa ku kota ku kiyelaku a siku gin'we hi tsutsuma hi ya titsalisa wena u nga ni foni wa swi kota ku u nghena lomu ka foni ya wena hi lomu ka Google u ta kuma tiphagina ta kona leti ti nga tiportal ta Ministerio da Juventude
4: sikani a kuzwa swa vanhu leswi swo kala swi nga hi swona uyouyo u ya konkorela porque ku ni leti hina va ni tivekisaka tihloko ta hina hambi ndzo konkorela leswi ndzi nga ta gaya leswiya swa para a hi para vona i para hina entan konkorela loko u la ku kholwa ku i para hina ringisa hi ku konkorela ale ya ku nyimela ku u zwa leswi vanhu va wulawulaka vona vo wulawula va gama va konkorela va pasa wena u sala u nga yi na nchumu entan a ndzi la ku va khohotela a lavantshwa ku va tinyiketela va va va khoma wa tlhuma a ma-opportunidad lawa a mfumo wu va nyikaka
3: a ku gumesa hi yena wazihlanu ya loyi
4: hi ye wazihlanu ya loyi
3: hi bongile ku ve magezu ya orifina nyanala murhangele wa Conselho Distrital da Juventude lomu Inyembani na kala kucha majaha ku nga matsutsuma hi ku wazihlanu ya loyi ku tave ku vhala ka maphajina lawa mawulilweko ya ku wena jaha u nga ni maprojeto ya wena u swi kota a ku titsalisa leyo kasi u ta wuyelwa
0: ka distrito ya hun'wini mfumo hi lowu lavetelaka timali ka siku ya ka a ribye kumbe vhala kumu Danielson Nyakula
5: a mfumo wa xidoropana xa ku tirhuma hi xoxi lomu ka hun'wini hi xiputukesi ku nga conselho municipal hi wona wu lavaka a timali ka siku aka a ribye la vhala kumu la kumekako na vahumula a vanhu lava nga hlaselwa hi ka nyimpi liyani ya Dzasejanus a ka lembe ka 1987 kasi ku akiwa ribye leyi ku laveka mali ya ku hundza a 5 wa mamiliyoni ya mametikale a murhangeli wa mfumo wa ku tirhuma hi woxe lomu ka hun'wini Juvial Setina a wulele ku lowu nga hi kale a mintirho leyi hi yona yi to sangula lavalakumu
6: hi swona hi kona ka khati leti na hi titsitsirita a ku famba hi lavetela timali kota hi wulele ntolo wa masiku ku hi lava ku hlayisa ndhawu leyi entawu a swi nga ta tshama khwatsi ku hi ku a hi swi kotanga ku aka hi ku a ku na timali hi kona na hi titsitsirita hi lava timali hi xikhatanyana xitsongwani hi ta ku ta vala a ku lulameta ya vutshamuleki na hi lulameta a mune wa makumi ya malembe lawa hitanga mama halambegi taku hilava kumhalezu na kuvetija hilulamiti lunda ulegi anikisa sekili hidia zoidi yako na halambegi taku mahalezu na kuve hofula alidulegi anikito kumbikisa akushaisa unda ulegi
5: Jovial City na murange luwa mfumu wa kuturuma watch lumuka hungweni na ulaula hintiru umahi wako kasikula atimale taku aka taridji la vala kumu la kumeka koku humula ava makaji la vanga kumeka vashaselwa akanyipi leia 16 anos em 1987 a kusukela ka hungwini a hunguleji girumelo amina Danielson Nyakula
0: Hibongile Danielson Nyakula alichikati hitawia lo mdropeni kai nyembani na hila vetela na kulurantiru Ameri Kumukumba ni hungulegi giula kuleja kumfumu wa dropa kai nyembani hilo ingatawa utirisa kuhunza ka umila watimitikali kasi kufunetetela makungu la mama hiu wako kasi kukulisa atiku hambi nikuwa wakulisa provinsia ya nyembani
1: Mufumu wa doropa ga inyambani hilo ututirisa amali ya kuhunza 1 milhão ya mamitikali kasi kufunetela chitsungu hilo mkama binzu amali ya hinzene kama kungu mabitani wako ku Fidel kuhunza ka klanu wa makumi makumambiri ni mambiri wa makungu banga pasisiwa kuhiku muni wa makumi ni klanu malumba avanhu vashwa au pakilga mali gipasuwili wazinalo ya kamitlangano wa umbiri hanlika nguva wa mutu wa kubuhaminau chinyimu cha doropa ga inyambani amrangilo wa doropa ga inyambani Benedito Gimino hilo ya atengalo ama kungu ya Fidel hilo wana malangutila kuchukua tisa ama hangela ya chitsungu na marangilo wa himfumu tzinza amrangilo wa mutu wa kubuhaminau chinyimu cha doropa ga inyambani Cesar Nyalijinga hilo ya atakileku hifambu wa mutlangano wa umbiri hanlika nguva inakulore
0: Na hasimama lomu drope ni kai ngembani Kingfish International School lomu drope ni kai ngembani hilo ingatawa imaha wazishanu lo anshakanu wakwala nanita ntumbunu kuhambi ni utivi utivi waku kota feira do inverno anshakanu lo hinglo ingatawa umahiwa liheka mganga wa mashavenga inakulorantiru Armindo Masingi
3: A Kingfish International College chikola chikumeka kulumu adropen genyambani na tavi chikumeka wazikano ya lewi lumu chikare ka bazari ganguwa gahombe gusangula ga chikola lechi. Iti matima akukumbisa lezi avanana va chikola lechi vagonza kukumaha hambi ni yingwani mitiru laha iileko. Na karabula kamtiri ya radi msambike bendo nyabao na kuhimunyiku wa mahungu wala kachikola lechi ikamsele za kuzinyingi lezo jirenzilo nga fitauni wa hekwa laho ikare aramba vahangi wa mashavenga hamini doropa gongi genyambani aku wazikanu loi vakumeka la mashavenga kasukuta vatawona mawona wona
7: laha kachikola le ya Kingfish International College zivanana zita kumbekisa mitiru le ya vona vaitivako vanga mahetele doropa durante jogonziso e depois navano la vanga vaku vakuta ihange vona na vona podivata vata chavisa zwilo leje vazvikota kumaha vata kuma aimbenyani experiência aimwani experiência leje vata nivanana la vata ku vata vavona la skolene achilavelo ndishi lava kushitsi zvako teki vano vata woneka vata zviona leje maha ku izvanana porque azvanana jogonza pra ku zvigonzisa na zvona enta hi sexta-feira a zvita tsaka ngovu loko vanhu vata wona leswi zvivanana zvimahako
3: kulaulaka bento nyabao munyiki wa hungu la

pana ni kunyekela zvigonzo lomu azvipitali hambi ni lumigangeni kasikubulisana ni vamamani ako vayamwisa avanana kala ntlhanu wa tihweti ni yin'we. Maria de Lourdes Pereira tlhariyeta udhawu ya kwele nahita magela manene le centro de saúde urbano lomu dropeni ka Enyembani a uri leswaku a district ya Enyembani hi leyi yi vonekaku a kurhelela ka tihlayo ta vanana va hlanganaku ni mabadri lawa hikola ka mitirho leyi yi taku na yimahiwa. Basi mwengi seti hindlela leyi hi lawu gemeta mahungu ya hina ya nyamuntlha lawu ma nga hali le mandleni ka mina Sandra Masangu, Bernard Salomao na Lukabasupi gamichini gipelile.

0: Bungili banda maruf sole zayenika matimu ya siku Wing City Legi Ginene.
1: Matimu ya siku
2: 23 ka julho walembga 1892 e alakanya kutwaliwa ka hosi ya Ethiopia Haile Selassie. Musangula matimu ya siku maluma ndlini ka mina Americo Mokumba Luis Batista ikaw basopiga mchini. Tafari Makonnen ibitu angabe achuliwa kutwaliweni ya mgangeni wa Ejarsa Goro Addis Abeba Ethiopia e 23 ka julho walembga 1892 fomen kamalembi na nkulu ekujungwani bituga kuhi Rastafari irangeli a Ethiopia kusukela 1930 kala 1974 akula uli uhimatimu ya tikuga Ethiopia na kunga kumbiwi abituga kwe iwahimu Rasta ibe ni valanzele vanyingi jinyumu chamisava Haile Selassie ibe akumbisa kukwata kakwe ikuve kuhlaselo chitsungu cha tikugakwe leswi hi 1936 aka Liga das Nações kuatave kusangula kayipi. Selassie iwawulawula khwatsi wa mutsemba nguvu wa Ethiopia amapimiso yakwe kutihita kakwe ni kulangutela kukhululekisa a Ethiopia ni kulangutela vandoni handle ka tiku legiyani swimahilo ku wa Ethiopia ahamba vitxirho cha nhlangano wa patsano wa matiko i chadile hi 1911 na Waizaru Memen n'wana wa imperadore Menel II. Tafari swawula ku wa ku chaviseka 12 ka janeiro wa lembo ka 1974 ivi a hlutiwa hi masochwa vavi va wu tla wu fumo Haile Selassie ivi a khon'wa na fileku hi 27 ka agosto wa lembo ka 1975. Wingstit yamutla hinaku 23 ka julho wa lembga 1892 yala kanya kutwaliwa ka Rusia Ethiopia Haile Selassie amatimulawa ma tsalilwi makhela mahlautelwa hamina Americo Mokumba Luis Batista ibasopela mchini.
1: Zile amatimu ya siku.
0: Hizili matimu ya siku hibungili inaklore Americo Mokumba hikungana utilota hinyika matimula wa makumile kuhila hakula vikileko. Hii tawe hiza makumasolezi Norman Chicot loku atahinyika au change gakwe kako amunuhikaratili hakunene atamela gakwe gitibana na yena Norman Chicot mchai wa province ya Tete.